0: imzuzu kamanje khombe kuthi ke ishumi nesikhombisa ngaphambi kuthi kubombaleke ihora lesishiyagalo olunye ekuseni kulona-ke uhlelo ucause breakfast ucause FM ucause 66 ucause olumaphikophiko shakamnandi-ke ufihle sikhwele ethi miyekele shilo-ke intokazi umroza wize umroza easy wathi yabona-ke namhlanje impela-ke sihamba ngezobuchwepheshe-ke sihamba ngeze esimanjemanje sihamba nenkunzi malanga estase bana wemoto bathi abanye insizwa yophaqa angazi-ke bafa kusho kusho kusho bona fokazoso
1: yaya kunjalo
0: bafo
1: insizwa yophaqa
0: insizwa yophaqa siyakubingelela mfethu ekuseni sikwamukela ohlelweni ucause breakfast
1: ya siyabingelela kakhulu sibingelele ababikweli futhi amalaleli again sibinde futhi sibulelele sibingelele kwena v sibingelele kwena mroza
0: mfowethu
1: yeah.
0: We bafo okokuqala nje mntakababa lolu hambo lwakho lude
1: yeah.
0: Bungasilandisa nje mfowethu ukuthi size sifike la namhlanje ngoba soxoxa nawe nje ngalo msebenzi omuhle owenzayo mntakababa nento esithe yakubeka kuyibalazwe yakuqhakambisa mfowethu ngomsebenzi nje kodwa uqala ngamanje
1: ya hayi kuyiqiniso lokho ngokuqala ngamanje sibadala endimeni sibadala endimeni ya
2: sasiza sibona uzoso se King Zoso nje kodwa ngiyazi ukuthi abuzalwanga u King Zoso uzalwe vele nawe nje unegama njengawo wonke umuntu siphiwe wakantombela uzalelwa kuyiphi indawo mhlawumbe nanokuthi ke nje usichazele nje ngozoso uzoso ke manje osiphiwe entombela
1: alright uzoso wakantombela usiphiwe Mbuso Ntombela ngazalelwa eShowe ngakhulela khona ngafunda khona nje Show emphendle edlamadoda ngikhulela ekhaya komama ke kwansele kodwa ke ngwakantombela eShowe ngakomlalazi ngale yeah
0: awusilandise bafo ngayo le ndima yaqala kanjani kwaqala kanjani ukuthi uKing Zoso adonse nasi sithwebuli lapha angene kule ndima mhlawumbe nengqinamba sizakhona owake wabhekana nazo mfethu
1: eyi ethu kahlahle kwaqala nje ngokuthi cause ikusasa umuntu akayihleleli lona ikusasa umuntu impilo uNkulunkulu yena oyaziyo ukuthi uyihlele kanjani so nami ngaqala cause khona engaqala khona ukuze ngifinyelele lapho engikhona njengamanje ngaqala nje ngizenzela nje amahlayahlaya ngithi nami ngizenzela amahlayahlaya so ngagcineke sengithenga ikhamera ngithi ngifuna ukuyishutha ngoba nami ngizenzela amahlayahlaya so ngagcineke ikhamera singenawo umsebenzi so ngagcineke sengishutha ke ngagcine sengiyeka amahlayahlaya sengiyiphostela izithombe mhlawumbe mangisendaweni mhlawumbe emcimbini sengiyiphostela lezo izithombe leyo mhlawumbe namavideo engangiwashutha ngaleyo camera leyo so ngagcineke sengingena nje kanjena ke senginditshu ya kodwa nje ya
2: wagcina manje uzothola ingcingo ezithi hey ngiyashada ezoso awuze ngala nginani nginomcinjana yeah. Ungakwazi ukungishuthela mhlawumbe kwaqala kanjalo nje kodwa ungakakubuki njengebhizinisi
1: no no angazi ngishuthi
2: imicimbi
1: no ya mina nje ukushutha kwami ngangishutha imicimbi kamasikande mhlawumbe ngishutha nalapho kusuke kunesiphithiphithi khona yabo nje ya ngishutha nje into ekanjalo cause ngangithula kahlahle ngangibe umuntu othula indaba kahle kahle ya angazi nje ayi imicimbi namanje ngishuthi imicimbi mina imkhehlo no baby shower yabo nje umuntu ngisho engifonela nje yamtshela ukuthi mfethu ngicela uthinte abanye abantu abadeya nalonto leyo ngoba angikwazi ukubamba yonke into ngishutha ngidelivela abantu yendaba ngalapha futhi sengiyibhizi manje nemikhehlo ngala ngibhizi manje nomembeso ngala abanye abantwana bazotholana abanye abantwana
2: ukushutha kufanele kushuthe kuhambe nento oyithandayo ifuneke kube yinto nawe vele obuvele uyithanda wena kahle uthanda kakhulu imicimbi lesuke ihleliwe njengama-festival ama-concerts yilokho wena obuthanda kakhulu ngoba ila ubukwazi ukubona khona i-content obuse uyasilethele into ebesingayinakile mhlawumbe
1: ya ya mina yes bengithanda ukwenza lokho nanokuthi-ke ukushutha mina ngumuntu ongenasi isineke ne anginasineke mina so imicimbi yomkhehlo mhlawumbe nemishado kanje idinga isineke kumele uhambe o-edit emakhaya kumele yabo nje ushuthe into nje abantu bafuna izinto yabo nje imicikilisho ngoba kufana ngisho khona le micimbi lele esiyihambayo mina nje angiwushuthi umcimbi wonke umuntu akathathi umcimbi wakhe awubeke kumina ethi hayi mfethu shuthi iy'thombe sengoyithola kwena-ke hhayi amavidiyo sengowathola kwena angikwenzi lokho lo ngoba isikhathi umuntu akanaso thina sishutha manje siphoste manje shutha manje siphoste manje yabo nje mina emcimbini imini wafika naloo nto ukuthi njengamanje kushuthwa manje kuphostwa manje kushuthwa manje kuphostwa manje ngoba abantu basuke belangazelela ukuthi bethole lonto esuke ezenzeka ngaleso sikhathi. So abafethe ngabafica endimeni babe shooter mhlawumbe umuntu eza ipostela mhlawumbe ngaleli yalanga noma ngaleli la ngoba mhlawumbe usayo edit usayo kwenza kahle ukuthi edit hey sabo mina ngathi ngifika nje ngafika nephone ngafika ngishooter manje ngaposta manje shooter manje ngaposta manje so na bagcine bephapha ama late ukuthi hayibo bafethe le video sekumele ngiyiposte kodwa manje uzosokade useyiposte kudala yena anomono yabo so vela kanti bade kade bedlila abantu
2: ngamanye amazwi iyakusiza manje ukuthi ukwazi ukuthi nawe uthi hawo yazi ngingaphila la futhi noma hayibo kuyaphileka la ngokubuka kwakho i-digital media.
1: Ya sizumroza ayengeke sengifana nomuntu oyilegend manje ngoba ngifike 2020 ba mina endimeni 2023 kahle kahle
0: ne talent
1: ayinamo ya oh ya 2023 nje lapho khona engafika khona ngayenza iminyakazo ukusebenza mhlawumbe ngasebenza kanye umlungu mazi kanye ngangisebenze headcrest futhi ngaqeda isikole ngathola ke lo muntu ohani mhlawumbe futhi nakhona 6 months uyacabanga 3 years full umlungu angimazi bazalwana umlungu so nje umlungu wami ifoni yami ne camera yami ne data lami uyena ku umlungu lo
0: hey mfethu lokho konke ukubona nini mfethu ukuthi hayibo yazi le ndime sengikuyona manje nalobo buchwepheshe ngibusebenzisayo manje bungangikhokhela.
1: Ya lokho ngakubona cause bakhona abafethi ababephambili ababenalo ulwazi nalokho umsizi okuyena ngiyacabanga ukuthi uyena umuntu obeyintwana kuthina noma obemdala neobemdala ngokwendima so uyena umuntu obemdala so kuyena umuntu wafika aqala yabo yize ke phela makwenzeke emhlabeni vele kwenzeka izinto zenzeke yabo kodwa uyena umuntu cause even ngisho ngiqala ngiposta sengideliver lento yeindaba mhlawumbe 1 minute usho ukuthi sekwenzakaleni uyena umuntu oqala wangithinta washo ukuthi mfethu kumele ugade izinto ezukuthi kumele ugade izinto ezukuthi ngiphisi nje mina ngiyasebenza vele sengiyaqala vele ukwenza imali vele yabo so yabo nje emsebenzini ngangibhala R200 ngosuku hayibo yabo ngaqala ngabhala R100 ngaqala ngabhala R150 hayibo nganyuwa ngosuku sengibhala R200 manje hayi ngabona ukuthi hayi vele shot vele ngengihlale la cause vele isikhathi ngithola nje isikhathi esincane mangingena udaba manje kumele ngiye toilet manje kumele ngoshoota kumele ngorecorda lento bese ngiyakwazi ukuedita izinto bese ngiyapusha fast so ngabona ukuthi vele angeke ngilaste vele khona la yabo so ngagcine ke sengiyeka ke kanjalo ke ukusebenza
0: Kona ke uthen mfethu masuqhubeka nalolu hlobo ke le business ke nalokho sokutholeleke manje sengaphakathi kuwena kwenzeka izinto ezinhle empilweni yakho siyakhalisela futhi nangalapho ngoba siyazi ukuthi uyindoda estays manje sikhona nesimuvane manje usuyakwazi ukufika endaweni kwasuba khona nokugxekaka kodwa ngoba bakhona nabanye abantu hey yazi kunezinye izinto othi umuthwebula ubuye ukhumbule phela ukuthi abanye abantu fela uzenze ngesizotha nenhlonipho abanye abantu bathi hayi wenza umsebenzi wakhe ungathini ukuphawula kwakho entweni efana lezi ikakhulukazi mabethi hey ozose sebeveza nayo yonke into nezinto ezingafanele ukuthi zivezele umphakathi
1: mina into engayisho kubabukeli kubalaleli ukuthi uzoso ngiyengisho ngithi mhlawumbe ngumuntu onebhadi ne ezinto ezikanjalo ngazi nomhlawumbe ukuthi mhlawumbe mina mhlawumbe nomuntu owaziwayo mhlawumbe womunye wabantu mhlawumbe abaziwayo ngoba ukuthi mhlawumbe uyashutha mhlawumbe uyadeliver ngoba even ngisho izinto engashuthwa ngayo mina kuvele kuthi uzoso yabo even ngisho endaweni kuthiwa ngikho kuvele kuthi hayi uzoso mangisho ngithi hayi akumina kuthiwa zoso khuza abantu bakho yabo so nje ngiyacabanga ukuthi mhlambi ibhadi elilandela mina ukuthi mhlambe makushuthiwe into embi especially bese kuthi uzoso ngoba ngisho ngikhona endaweni ngisho into ingashuthwanga yimina kuthi uzoso njengamanje sekukhona cause ngivezile ukuthi bafethu

Nazoke bangani bami, ngiyabonga. Kodwa ke manje sekuyisikhathi sembuzo. Ukuphi umehluko phakathi kwezinyoni ezimbili? Yiliphi iphutha elenziwa inkawu? Ufunde nemngani wami kulendaba. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngumlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celana emakhaya banixoxele izindaba ukuze enze ukukhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo, nisale kahle nonke.

0: iphi lo icula nobandile
1: nofalapo
0: yeah okay
1: eh what's up vele
0: sasho waqala ngayo ke
1: angiqalanga ngayo
0: okay uyayikhumbula waqala ngayo ukuthi wathini wabeza bethi awubuye futhi soqopha
1: eh ngiyikhumbule ngaqala ngayo yayithi Satutana nechomya mumbali satutana ngomjolo yena ajola watolumendo
0: wasala wena
1: sala
0: ngiyaxoxa uqedelela yayicula nobale
1: ufalapha
0: oh hey ngiyakuzwa hayike impela mlalelo khoze FM siyeza kune ama hostela sinika nethuba siyeza siyeza khona manje nje kunina kanti ke njengamanje sizozintheni kuma voice notes awungitshela njengoba uqhubeka nokwakha igama lakho yini oyifisayo ukuyifeza emculweni futhi imophu umlando ufuna ukushiya njengomculo wesifazane kuma skandi
1: eh isifiso sami ukuthi ngenze umsebenzi wami oqondene nami ukuthi mhlawumpe manje kuzoba kuzohamba hamba kube nezinkinga ngoba umuntu obekade elokho engicina ukuthi angingene e-studio ngenza umsebenzi wami bekuwusicebi beyimisela ukuthi futhi uyena ozoyibhala ingoma mina angize nje e-studio manje ngilokho nami ngibambezeleka nje la ngibambezeleka khona kodwa ke ngizozama ukuthi mhlawumbe ngiqhubeke ngendlela engizoqhubeka ngayo kodwa nje umuntu obethembisa ukungibhalela nezingoma bekuwusicebi
0: awubakithi hey Nkosi yami kwabe uNkulunkulu kanti unolakho uhlelo ngesonto ledlule kade uqopha no limit ya ingoma emnandi asikwazi ukuthi iculo bayikakaveli ayikaveli ya hayi ngiyabona oh ya ikhona enginawo la enawe naye indaba injena ke ake ngithubheka ema hostel ancane ngisibathini insizwa la kuma voice notes besibathinte bese sibazwisa futhi nale eyakho no limit
2: yebo hayibo sisema hostel no Lady D

0: yabana yake tayi muna jiwo maska da yawa misali kain kain kain kain kare a uzun shi umnandi kanjani kuzo abantu bethi kuba ngangemzulu ngangiyoba yini siyayibabona phela besibhalela la kube mnandi ngempela kusho yabona imlayeli Khosi FM ake sizwe la sisazobuye siyekunini emahostela okuqala ke siqale sizwe la ngifuna ukuyizwa mangibuya la kunini ukuthi ithini ingoma ayishaye nofalabo zobe nginine futhi usine la ecula khona limi kodwa sobe sesinani ke
1: sizwe lezintokazi ujabulujule uKhosi FM

0: uhamba kuclavel mngana ake ngilande papa emzonjani ake ngilandele ngizwe ukuthi ke manje ubani futhi esingena nabo uyajabula namhlanje amakhidango makho nabakuphelezelayo basehostele uyajabula sine Ay, awuzusancizisa. Ngiyaphila, uyabona azi lo uthi umakhosi uthi qala isiginci.
1: Yebo, ukwenza chimba lo ufuna ufane.
0: Yakwenza.
1: Wasengulule ngithi hayi ayaxula uthi ne. Kukho la ngichaza khona.
0: La ethini khona.

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili. Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
2: Sihambe njengamanje singene kuyona i-tea time yethu njengamanje kanti ke ngikhuluma la nomlaleli wethu ngithi sawubona kunjani?
3: Ngiyaphila Mam Khoza.
2: Webheku right?
3: Ngi-right Mam Khoza.
2: itiye leli osiphathele lona ngibona athi izoshisa thina ukudlula wena.
3: Hayi liyangihlupha Mam Khoza, liyangihlupha kakhulu.
2: Uthi ke khona into oyibhalela umakhosi wena usehleka kuqala dade webheku. into ebhalela uthe uyindoda ehloniphekile emphakathini unenkampani oqashwe kuyo wasekwenzeka njani emvalo kusixoxela isuka laphi indaba
3: futhi umphathi wethu omkhulu usonta kuleli bandla elivumelekile ukuthatha isithembu
2: kunamakhosikazi
3: awu-5
2: mamo ya
3: yebo kusuthi inu leyo kugcina umakhosi okugcina
2: kahle wena inu Pegia, abani, lo muntu osebenza kuyena, osebenza naye.
3: Umphathi omkhulu yebo.
2: Oh, emsebenzi.
3: Yebo.
2: Okay, unabakhosikazi awu-5. Omncane inuya ngempela into yokudlala.
3: Hey, ebomvu, ebomvu Mam Khoza, yiyo.
2: Umakepekepe. He? Manje yase ikwase kwenzeka ngavane ngangashiyeka yini manje? Webheka kanjalo webheki.
3: Yebo omunye wabasebenzi bethu sisebenza naye. Usethandana naye inule.
2: Oh, yeah.
3: Manje into engidlayo uyafika umphathezo sibone madodana right simtshenisomile nifunani. Esithengele u-drink. Ngisho ungaboleka imali akayibuyisi, akafunisi ibuyisa, akayibambi nje.
2: Unehliziyo enhle.
3: Unehliziyo enhle ukhululekile.
2: Ubhosi.
3: Uhleze sibuza uthi ni right. Ngisho kuma ngo-December sithengele amalokhuzana ukudla, sithengele ukudla endlini.
2: Abe. Unehlize.
3: Manje bese bethandana ngayo. Ey, mina leti yangihlukumeza, yangihlukumeza.
2: Ima, njoba kuyinuka usho ukuthi yena usethe uqinaqina umphathi.
3: Ya, yikhehla nje seliku-50.
2: Ez, umuntu onafuthi useyikhehla njalo wena yeyibheki. Yey wena bheki. Yavala njalo.
3: Ina 24 inu.
2: Okay.
3: Ya, lo baba una 56 lonyaka.
2: All right, okay. Yeah, una 25.
3: Bayathandana ke ne supervisor lokho okukhulu. Lo baba akaboni lutho. Ngisho imoto lenkulu engadrive noma bani sihlala kulo umjiji esisebenza la.
2: Hayi njalo.
3: Ey manje lethi ngiphatha kabi umuntu ofaka iringi mina Mam Khoza ngembeki ngisho ngihambaphi
2: ngiyakuzwa
3: okungenani ngimane ngiphahluluke ngemtshele ngithi yazi ngabe kukhona engisho ngihlonipha le ringi oyifakile
2: wenzela ukususa uSathane
3: ehe ngiyidelisa ukuthi ngabe ngiyakhuluma ngihlonipha le ringi oyifakile
2: imake manje konke kwenzeka laphansi kwekhala lakhe impela kaboni
3: akaboni ngalendlela yokuthi uzeshe jaye usotheni usupervisor uzoza naye ke ngoba leyamoto uthe inenkingi ubathuma ngisho kuphi kade bathuma ePine Town
2: khona manje
3: into ya last week lengikhuluma ngayo bebuthume bathume bobabili ePine Town
2: ngoba usupervisor lona
3: usupervisor othembekile
2: bayathandana
3: lokho kukhulu
2: manje
3: ngathi ngisho ama tip off siyanika ukuthi ningalokuthi
2: Nenza ukuthi nokuthi ni-tip off intombazana.
3: Iya, intombazana yasinika nje ama tip off.
2: Ningakwenza ukuthi nokuthi ubaba ya umkhonzile. Uthini ke lakho lithini lakho bheke ngoba le nto ufuna ukuthi uthululele kuwo wonke umuntu la kujabula uJule sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Uza uthathe ipen nje ubhale le ndaba ukuthini kuwena emqondweni.
3: Ikuphi engingakwenza ukucela kwami kubalale libokhozi FM. Isitesha sihamba phambili esisiza wonke umuntu ukuthi ikuphi engingakwenza ukuthi begcine behlukene ngoba ekugcineni ngoba kuyinkosikazi womphathi ufana nomama kithi asingambuki ngeso lokuthi uyintombi ikuphi engingakwenza abalaleli bengangisiza kanjani ukuthi beyiqede lento yabo beyiyeke
2: Ey washathu uzothi lethana isichitho indlela osho
3: ngayo. Ube inkinga manje wathola umphathi uzosixosha sonke phela umsebenzi usuphelile.
2: Usho okay. Uzobe senxosha nawe uthi unamahlona lento eniyibonile.
3: Ngoba uyazi ukuthi siyazi.
2: Edino ukuthi beningasho ngani.
3: Lesingamtsheni ngani.
2: Yo, balaleli, ayi mina ngishiya nabalaleli. Yabo le, ayi bandla, ayidingwa buqhalaqhala bami. Manje untombazane futhi uma wakhuluma naye uzoceba uqashe nomqashi, aqabanze nomqashi aqambe lamanga muthi ukhuza yena untombazane.
3: Ngamqala ngapi nje? Umuthi ukhuza bonke usemathandweni.
2: Ish, umukhuza supervisor uzokuxoshisa kwayena kuyafana ngapha na.
3: Ah, supervisor ngiyambonisa ke namahleni sobabili.
2: Athini?
3: Ayi uvele chakazi nathi engenza kanjani inkingo yamthanda hayi ngihlezi ke ngimbonisa hayi ngihlezi ngimtshela
2: angajani befana asulelwe emsebenzini awuqala kwendawo nakhona odakubo bakushuthi sishuthi abaqhubeke ngale hey
3: endakanaki lobaba wemama cause ngishe babhukhela ubabhukhela mhlawumbe ebuilding elilodwa hey tjeni bazolala separately
2: yeah
3: ngoba makhona amaphathi emishini afunekayo baye behambe beyobuka ama price benza ama quotation bahamba bobabili
2: eh ya big balaleli hayi ngiyayifuna le makhosi ofanele sibe sibavule abalaleli bakhuluma asithole wethu sawubona
3: bamkhosi
2: hayi bona indaba
3: hayi ntulu la hayi uyomnyama la mina ngithenza ke mamkhosi
2: uthini wewe bongani
3: hayi ngibona akanga ubhuti lo akakhuluma nalo futhi abasebenza naye ngoba ukuya kumakoti ino leli noba bazothola futhi wabathelincane nje nomphathi uthanda kakhulu
2: uthi uthi mabe ekhuluma naye lo abaqashwe naye supervisor ufana uthi hey namangazo bangiyamthanda impela kakhulu angithi usho njalo bhe
3: usho njalo uthi uyamthanda kakhulu akayicabanga ehlukana naye
2: we bongani fami umuthi uhlulekile ukukhuluma na supervisor ubani omunye abangase phakathi kwentombazane nobaba
3: ayi bobabini nje mina ngiboni ngoba ngicabanga ukuthi angiboni ba ku right akhulume noyedwa phakathi kwabo ngicabanga ukuthi no supervisor cishe nenzeke ukuthi umthanda ngale ndlela lo mfowakhe emthanda ngayo ongathi maye emtshela futhi uthola ukuthi kwenzeka ingozi bese kungena igama lakhe phakathi ngoba nje naye akathulaza semangabe ebona ayikindele
2: hayi we ngiyacabanga webheka into enza mhlawumbe angathula sabuthi la kotholala khona nixosha nonke nje bushilo athi nithule niyibonile into enza nixosha umqashi hey
3: awesixosha sonke ngoba wekha ama favors angasenzeki usinika uthando lolodwa sonke
2: uyabona ke sonke bufakami hayi siyabonga sibonga naloko kushilo fami
3: mam khoza kodwa nengozi futhi kuseyokhetha ubheka ukuthi ukhethani ukuxosha nokuthi kwenzeke ingozi ezobizwa ngegama lakhe ngiyabonga makhosi
2: siyabonga kakhulu fami asithathe omnye umlaleli nanga ubheki uthini kuyena umlaleli sawubona
3: wegane
2: gane gena kane ngibona umfo wenu
3: ngikhulukene la yini njengomsonjani
2: ngishuthe nomfo wenu izolo lapha uzokhombisa isithombe lapha emtubatuba yeso ya uthi
3: uzomtshelenzwe kanjani
2: uthini
3: inkinga le mam cause mina ngithi lo mfowa akabe yilengane lenengizwele ingane engizwele phela ufela ngaphakathi ngoba khona izinto isingishe emndenini uma uyibona ukuthi ngezingozi so ngiyaxolisa ube ufela ngaphakathi uthule ngathi awukho kungcono ukuphelele umsebenzi kunokubulawa nje ngale ndlela umkhosi lokhu akayithulele ngobuye ngokomsebenzi
2: ngiyakuzwa
3: uphile ngiyakuthanda wega
2: bye gun
3: sibongwe
2: siyabonga uyabona ke webheke uthi ke la umdidiyeli kuzothi emva kwalo sibe sibathatha abalalelo uzobusaxhumana nathi ningitshele khona usathanyana engicaba kuthi usathiwa yini khona kungisanongihleka bey uma kubhalwa incwadi engenagama nasibongo ithiwe qithi kungasebenza kungifikela manje kodwa ke awubu udla amathambo engqondo soza abalaleli bathini emva kwehora leshumi nanye
3: Okay mam khona
2: yebo. Hayi siyakuzwa. Ubeqinisile impela mathi ngiza kulesikhodla.
0: Imidlalo emisha shaya ka Betway ifikile ngelikhulu sasaza emhlabeni. Igabe ngemidlalo ngaba mega ways jackpots anzima. Ake uzizwele ngokuzama i cash and riches. Wolf plays. Gallo gold Bruno's. Neminye eminingi ozoyithakasela kwi Games Global. Na kanjani uzositholela umdlalo ozokuhlaba umqwele owulethelwa ngokukhethekile yiBetway. Gwinaziwa futhi lalo Western Cape Gambling and Racing Board. Abavumelekile ukudlala abaneminyaka ngaphansi kwa 18. Ukwelulekwa ngezokubheja ungashayela SARGF ku 0800 006 008 noma ubaxhume ku WhatsApp ku 076 675 0710.
4: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu 24. Ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u 200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online, kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Njenge nomzali oke aphuphe enikwa ingane isalukazi noma yikhehla, omunye ongabatholi abantwana bese phuma engena ecela ekugcineni amthole umntwana. Omunye umzali anyukele emsamo ayophahla, sihlale isisu amthole umntwana. Kwenziwa njani ngalaba bantwana uma sebekhula beba nezinkinga? Ingoni yomsamo kujabula uJulia noBhedla indaba emlambo omuhle.
6: Hlala ungayindawo.
7: Awuthi kusha nje kancane, kusha futhi.
6: Laleli ukhosi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawcawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini. Isiqephu samashumi amathathu nanye.
8: Kaze ngajabula ukuzobona wena ndodana. Eh?
9: Ya, ngithi ake ngifike nje mama ngizokubona nje.
8: Awu
9: ukhethekile.
8: Wasufika wedwa pho.
9: Hawu ma, engabe?
8: Hayi, musa phela ukungibuza umbhedo.
9: Hawu ma.
8: Wena wazi kahle ukuthi fanele ufike nobani. Awazini.
9: Hayi, uyabona nje ma ukhuluma iqiniso. Uyabona nje vakho yonke lento kababongile nozuzana. Izinto lapha ekhaya angikhulumi iqiniso nje ma azihambi kahle.
8: Hawu. Yindaba manje futhi sekwenzekeni.
9: Hayi, uhle nje kuneyinqoshunqushu, une
8: ezani manje futhi inqoshunqushu themkosi.
9: Ey mama, ngapha unomagugu. Yabona ingane imeke yenza iphutha nje mama, uvela thuba bongile wonke ke.
8: Yeheni bo.
9: Naye ngapha uzuzana, uloke buzile ngomama wakhe. Angisazi ke mina ngizothini manje mama.
8: Kahleni bo. Manje ingane ngeke nje isenze iphutha. Izoba ingoba naku siyazi kalento.
9: Ngokwakho unomagugu nje mama, kunjalo nje.
8: Kahleni bo.
9: Ayi,
8: nicabanga ukuthi yenza amaphutha ngoba nakhe idungu kwazi uma wayo manje.
9: Ayi, kubukeka kanjalo nje ma, ngendlela kwenzeka ngayo.
8: Ayi, ayi, ayi, angikholwa ke lonto mina.
9: Injalo ke nje ma lento.
8: Nihlela ukuthi ngizogcina nenze njani ke ngemibuzo yengane?
9: Ayi, ayi, ayi, angisazi ngempela mina ma, ngempela ngalento manje. Futhi ngeke mina ngiphendule imibuzo engahlangene nayo ma.
8: Hayi bo, awuhlangene naye kanjani manje?
9: Angihlangene ngempela mina.
8: Umthotho wakho uqonda ukuthini Themkosi? Angithi ingane le eyenobabili.
9: Mina mangihlangene nayo yonke lento mina. Mina ingane ngayibona seyikhona ekuseni endlini ngifika mina.
8: Eh? Uthini?
9: Njengoba ngisho nje mama.
8: Hayi uyabona ke manje engathi uyangidida ke manje. Ima ke kanti hayi ukuthi lento nayi qala nonke kanye kanye lento yokuthola ingane.
9: Njengoba ngikutshela nje mama. Mina ngangiyiphumela emsebenzini ekuseni. Kade ngisebenza ebusuku ngafika ekuseni sekuthiwa kunengane endlini.
8: Ayi ayi ayi ngidida ngempela uyangilahla ke manje. Hayi ngilahla ungilahla. Kanti ingane yafika ebusuku yini kanti?
9: Mama, njengoba ngisho nje angazi mina.
8: Ngafika
9: sengikhonjisa ingane ma, njengoba ngisho nje kuwena.
8: Hayi. Wonjani ke lokho? Ingane efika ebusuku kodwa kube kuthiwa kuvunyelwene nomama wayo.
9: Injalo nje.
8: Hayi bo. Kusho ukuthi bavumelane ebusuku yini?
9: Ay angas mina mama ngisho nje okwenzeka.
8: Ay ay ay ngeke. Engathi kukhona ukushaya amanzi la.
9: Hayi buqonda ukuthini ma?
8: Ngithi kukhona ukushaya amanzi la.

0: Sawubona bhuti.
1: Yeah.
0: Hawu. Kanjalo nje bhuti.
1: Ayi mama, ulungile kangibaleke, ngisakubonile ma.
2: Hawu. Usuhamba kanjalo nje sakhuluma.
1: Ayi mama, nginomhlangano nophuthumayo. Usale kahle ke mama, ngizokushala ucingo.
2: Eh, Nkosi yami, ulungile.
0: Hawu. Kwangena mina ubhuti waseyaphuma.
2: Wena ucabanga ukuthi lento wayenza imnanjini kuyena?
0: Hawu ma, usabambelele kuleyo nto.
2: Hayibo. Imnanjini lento wayenza wena ukuhlukanisa umndeni phakathi. Khona akangitshela. Waxolisa emva kwayo yonke lento wayenza.
0: Hayibo ma, ngixolise kubani manje?
2: Uxolise kubani? Awubazi abantu wabona wena.
0: Ngangizoxolisa kanjani mina ma ekubeni ngithukiwe. Nidlala ngami.
2: Uze uthuke nje wena umsulwa yini kanti? Lalela mntanami ngikutshela, awukwazi phela ukwenza into embi kumuntu. Bese wena ulindele ukuthi nje zonke nje izinto zizokhambela kahle. Mntanami, uma utshalile nje uyavuna.
0: Hayi ngeke ma, kodwa nje noma kunjalo kusho phela ukuthi umuntu kufanele nje angichaphe ngenhlamba mina bese nje ngiyajabula nje. Awungeke.
2: Yazi ayikho into enhle nje ngokuzehlisa mntanami angabonile. Uxolise nje kudlule. Buka nje manje umfowenu Thembi Nkosi. Udunyelwa ikhanda akazi ukuthi kufanele enze njani.
0: Hey bo, udunyelwa ikhanda uma kwenze njani ma?
2: Hey, usabuza unesibindi. Awazi wena ukuthi into wayenza imbi kanjani enganeni. Angazi mina ngimbona uThembi Nkosi kulesima kusona selokhu ngamzala.
0: Hayi ngizoxolisa makubhuti ngiyezwa.
2: Nakumakoti hayi kuyena kuphela.
0: We hayi bo makoti ngeke ngikhohlwa ke ngeke nje uzubone lokho ma. Loyo nje angifundishe ukumbuka.
2: Oh akusizi mntanami.
0: Hayi ma ngithe ngizoxolisa kubhuti akunankinga nje.
2: Hayi uyazi enye into nje ngixakile. UThembi Nkosi uvele nje wavuka umbhejazane. Wathi yena lengane akiyona eyakhe ngingamhlanganisi wangilahla nje wangidida.
0: Sheqinisile. Kanti benamanga yini?
2: Hayibo. Uyazi okuphinde kwangixaka nakakhulu ukuthi athi naye ingane wafika ekuseni seyikhona.
0: Ayi. Ewahleka ntombi kamzakethe.
2: Nako ke.
0: Ngiyakuvele ngiyibonile ke lento nje ukuthi hayi. Lebo lengane efika ngokufa.
2: Nkosi wami, kuphinde kube ubani yena. Konje phela wena ubanjalo uvela usizakale ngobala nje. Hawu, angisho ukuthi le sekuzoba indaba yakho ke le. Usizakala ngayo.
0: Ah, angihleki.

0: Ey, engabe uzokwenza kuphi ke namhlanje ixovizwe ndini?
1: Hawu bhuti. Usongibingelela abhlungu kanjena.
0: Yey, unababongile. Ngizoze ngikubingelele uma uyapi la emzini kababa.
1: Hawu bhuti. Akusafanele yini ngize la kwakho?
0: Babo. Ubuzokwenzani nje? Ufuna ukuzomosha futhi ngithi? Babongile. Akwanelanga yini lokho wakwenza?
1: Hawu bhuti wami. Empeleni nje ngizoxolisa.
0: Uzoxolisa yini? Uzoxolisani mani? Lalelake. Akusasizi ke mtaka baba. Avela manje asengenile endlini mani.
1: Hawu ngiyaxolisa mtaka ma kwangempela. Ngiyazi ukuthi ngona kakhulu.
0: Emva kwesikhathi singakanani babongile. Awumeke. Ubani lo sekubonisile ukuthi woza la ekhaya uzoxolisa?
1: Hayi akekho bhuti. Ukuthi nje ish sengibonile ukuthi ngamosha kakhulu emva kwendlela nje.
0: Yabo
1: kwenza kangaka ngesikhathi usekhaya. Ish bhuti wami ngiyaxolisa kakhulu.
0: Lalela.
1: Ngiyafisa bandla nakuxolisa nakuyona ingane uzuzani ngiyacela.
0: Lalela ke. Akusasizi ke babongile. Usemosheke kakhulu ke yena loyo. Usungavela uyekeke uyangisa?
1: Hawu bhuti. Kungawenza umehluko.
0: Umehluko ewani babo?
1: Uxolisa nje kuyawenza umehluko bhuti wami. Cabanga nje uma nje ngihlala nje ngingaxolisi ngizohlala nalomthwalo ukuze kube inini mina.
0: Lalela ke. Angiboniki ngingasasiza lokho okukhuluma ngako manje.
1: Lungile bhuti. Kodwa ngiyaxolisa kwangempela yezwa.
2: Hayibo. Hayibo. Themgosi. Kwenzakalani la kwami?
0: Hayi, hayi, noma gugu. Yima kancane. Ubabongile nje lona. Awusamazi ubabongile gugu.
2: Ubabongile, ubabongile ukunuka yini loyo? Ubekwa yini Themgosi lomthakashana la kwami?
0: Sithandwa sami, ngeke usalinda nje uzwe nokuthi uzothina ubabo la ekhaya.
2: Hayibo Themgosi ngizwe ini? Ngiyahlanya mina la ikhanda lami.
0: Gugu.
2: Ngiyahlanya.
0: Gugu.
2: Ubabongile uza kwami ngingekho Themgosi.
0: Gugu. Njengoba usibona nje sihlela phe eVlandi man. Gugu. Njengoba ubufika manje asikaze singene nakanye endlini.
2: Imake benzongela.

0: Wenze njani babongile? Wangena usuhefuzela kangaka yini?
1: Yebo. Wema. Yebo simgcishe ngafa yaza ngikhola.
0: La kwenze njani? Yehlisa umoya phela khona ngizozwa kahle. Awume ngikhelela amanzi uphuze. Yimi.
1: Kulungile ma.
0: Ni phuza nanka manje. Ungitshele ukuthi kwenzekeni. Kwenzekeni.
1: Wema. Yebo sengicishe ngafa namhlanje.
0: Yini ubulawa yini?
1: Umashandu unesibhamu ubeshe kungidubulwa wema.
0: Hayi mntanami kahle kahle. Noma kuthoma kodwa umfuni kodwa hayi kanje. Hawu usungazi umqambela manga pho. Hayi hayi hayi kanje.
1: Vele ngabona nje ukuthi mina ngikuzwe ikhole lento ngoba yazi mangicishe ngafa kephela namhlanje.
0: Hayi babongile mntanami esithatha apho makoti isibhamu.
1: Yazi wena ngendlela ongangikholwa ngayo. Ngikuzwa ukholwa ngisho sengifile wena uyongivusa uthi angivuki umtshela uthi angifile. Yes.
0: Khuluma phela ukuthi bekwenze njani. Futhi khona ubumbona lapho makoti wena.
1: Angizi phela mina ma. Ngile lapha yana ngithi ngiyogqilisa kubhuti. Kanti kuzofika umkakhe sisakhuluma nje singakaqedi.
0: Yehlisa umoya. Yehlisa umoya mntanami. Ay awu awu ngikhelela amanye amanzi. Imakhelela amanye amanzi.

0: unkulu mnini mandlo onke simakade. Ngiyazi ngona baba, kepha lezi sijeziso asingifanele maluso yingcwele. Ngicela kuwe ke somandla mdali wezulu nomhlaba. Ukuba uhambele kunembeza nkosi. Walo wathatha ingane yami ngongemthetho ukuba ayibuyise baba. Ngicela kuwe ke menze izinto zonke. Wena babushile ezweni lakho wathi, yizani nonke nini nikhathele nonisindwayo, ngiza kunithwalela. Lo mthwalo ngaphezu kwami baba.
1: Hayi cha, hayi hayi izinto ziyajika. Wena wonke usuyathandaza nomza. Hayi, liyabuyiza ungafa.
0: Kodwa siza kwabanjani? Wakwaphazangisa umuntu ethandaza ngempela.
1: Hayi bo phela ngeke ke ngingababazi, ngeke. Uyathandaza wena. Okwahleni usazi nokuthi uyaphazanyisa uma uthandaza wena wonke.
0: Wesiza kufanele ngenze njani ke? Mangifuna ukuthandaza kumele ngicela kuwena ukuthandaza siza.
1: Hayi bo tete wethu, usowazi ukuthandaza wena. Wena.
0: Wesiza inkinga yakhe ikuphi ngempela la?
1: Hayi bo. Umiza ngoba nakuphela izinto seza kubhedela ngithi ntombi. Hayi kanti kuyabizwa noma izinto ziright nje sisi.
0: Uxa kuyini ngempela ngami? Hayi bo, wasenza umzali wami nje siza. Lalela la sisi. Abama bazali bamathamba mhlophe manje kanti abashiyanga wena ukuthi ube umzali wami
1: phuma sheshe phela ukhohlo uyashesha ukhohlwa sisi wena izolo lokho bekuthi yini esiye lesontweni sizotholani kuye kwasha kwacima usuyathandaza manje ayi ayi ayi hamba vele mgheteni ndini

0: Ya, ngiyacabanga ke manje umoya sewehlile. Ithini ke lembudane yakho?
1: Hawu ma. Uyibiza ngembudane lento yenzekile.
0: Khuluma.
1: Nama ngiyazi le nto yazi. Uvele nje wabangolala ke ngingalwazi. Nokuthi nje ubhuti ethi uyamkhuza wavele nje wabe yibhubesi nje.
0: Hawu babongile kahle bo. Hayi namanga wena. Hayi.
1: Hawu ma, ngiyazi uhlezi ungangikholwa. Kodwa ngiyacela bandla. Ngicela ungikhole kuloko ngeke ngidlale ngawe.
0: Hayi bandla. Manje ke isibhamu ke.
1: Hey bo we ma. Uvele wasikhipha nje khona lapha ethi ubhuti uyamkhuza ukuthi akangangixoshi.
0: Sindiso injwele. Ingane ibike phi kuyona yonke lento?
1: Hebe ma, angazi ukuthi ingane ibike kuphi ngoba angaze ngiyibone. Kahlahla nje mina bengisanda kufika nje nami. Singangeni ngisho endlini sisagqoka nje nobhuti. Kanti kusaqhamuka umkakhe.
0: Hey! Hayi umuntu bese usekubone konke kanti hayi akakaboni lutho. Uh! Manje uthem nkosi uthenike ngendaba yesibhamu.
1: Hayi bo, uvele wamangala nje naye ukuthi hibo. Kanti noma kukunesibhamu.
0: Hayi bo. Uqonda ungitshela ukuthi naye ubengazi ukuthi umkakhe unesibhamu.
1: Hayi ngeke. Indlela engibona ngayo mina ma,

0: Yabona khona ngimbonile umama lapha ezolo emtubatuba Nkosi yami uthe ngiyanithanda okhosini ubuntu benu uthi nje ngeke ngikwazi umgagula nonke ngamagama kodwa nje nginithanda nonke mamkhosa ungayeki ukuba umama kithina ngicela nje ukuthi nje impela impela la mamkhosa uthini osisibame he ngathusho njalo usisi wami oganayo uthi ongenayo iID okay uthi neminya u28 Nginguzama wakankwanyana esigodini sasemakhamba ka ward 17 ake ngoba unginikile inombolo siso zama ukuthi sithintane sibone ukuthi kuhamba kanjani nakwe la sesiyakhona ke manje
1: nemhlale emkhathini wesu nemhlale tuleni ngaphansi kwamanzi Nijangene kanjani lesizwe?
0: Khabazela sangena sangena galakata sangena lana kwingono yomsamo unjani?
2: Siyaphila kakhulu mama khoza ngomqemane ngohlale ngiyibona nje ngibuye emlambo omunye emakhehleni impela phansi ekujuleni impela sidla lamasa sengwa esibani.
0: Wena uzuyikhathaze uthi ngikunika ukuthi ngikushiya ukuthi endaweni ekude dlula uthathe ukuthi udaliwe nje khabazela. Uyazi nomuntu ongasithola isithuba sokubonga kodwa suke wazi ukuthi ngaphakathi uthinta inhliziyo.
2: Into eyenzeka uyikhehla.
0: Hawu khabazela.
2: Ukuphuzi emlambo omunye.
0: Hawu khabazela.
2: Ngakho ke nakulo mlambo omunye kunjalo.
0: Siyabonga.
2: Uyazi sisekhuluma ngale ngoma nje nankosi yami sengibingelelile vele. Sakhuluma ngale ngoma ukuthi nina enhlale ekujoyeni kwamanzi. Izolo bakade nginomhlangano nandi ngendlela esimangaliso obuhlanganiswe umakhosi uSiphesihle Khumalo Mgungundlovu omakhosi ngiyabonga uyazi ngisho lento kuvele kwaqhamuka omnye umakhosi wathi mina ngathwasa ngo 1967 emanzini ngahlala iviki lonke sizibeni
0: usuke dlani umuntu
2: ngathula ngamuva
0: adlulutho
2: adlulutho ngambona awuphinde kugcwele umakhosi ngathi wathi khabazela ngiyakutshela mina anginali wathi futhi khona umakhosi ongekho la yena wahlala 3 months emanzini
0: hayi khabazela
2: ngiyakutshela wathi emhlanganweni yolandi la siyombiza angibancoma umakhosi bekumnandi lapha mama makhosa asebekulila sebebadala bamkhantsha ubovu
0: yebo
2: uyabona makuthiwa khona umuntu wathi waso 1967 ngangenza uthathi 1967 mina ngiyithwasela ngo 2005 ilento ke theke Wemkhize ake siqambe into ebizo kuthiwa inqolobane yabelaphi besizwe
0: Imakhabazela wayephila ngo 67
2: Uphila Uyayizwa leyo
0: Angishaba second ba 67 kodwa ngishuthi ngendlela
2: Yebo Ngiyakutshela Imangalise ezilaphana siyabonga belaphi
0: bendabuko Ngendlela aphila ngasazi nokubamba imhlangano nani okushuthi sakhubeka nobizo
2: Yebo qhubeka nobizo kudlalwa kanjalo
0: Hayi khabazela
2: Yizwa leyo nto Siyabonga kakhulu bumnandi umhlangano omuhle lapha na usiphe sihle wabahlanganisa belaphi kwamnandi ngendlela esimangaliso sidlule lapha mawakhoza nansi enye indaba emnandi i Albert Falls kade nginomhlangano izolo ngibonge lapha na kumama umndebele kanjalo futhi no MM umasiphathi wamasipala lapha na emshwadi ubaba ukhanyile benosibusiso lomphakalanga mama makhoza mangasuye lapha na Albert Falls empophomeni yakhiwa manje siyabuye lento engayisho ngathi webo makhosi ngiyolihamba loluhambo nozenkiyeleke baningahloniphi kusuka namhlanje watholakala ushiya ikhandlela lapha yana livutha washiya inkukhu uzobona umhlobo
0: andlelivangeli kaDulisho ufika nje uzowakhiwa sebeyazi abantu akudlala
2: umasipala ukhiphe 10 million iya renovatewa kuyakhiwa indawo ukupaka kuzokosiwa kuse uphase 1 lo kuzoba khona no phase 2 ozokwenza bafuna lapha kugcine kukhona neholo nani nani kwindawo yomphakathi yonke into mama kakhoza so abomdaba sendebe bethi if it was not because of this Dr. Mkhize would have closed this waterfall
0: wow
2: befuna kuyivala babonga ukuthi siyabonga uMkhize ukuthi ukumele elwa esilwele yebo mama kakhoza ayihlanzeke abe uma umshwadi mini siphalithi ukwazi ukwenza lento ngaphandle kwesandla sika babukhanyile abenze njalo futhi nabanye omasipala bagade impophoma ngoba sesikhathela makhandlela nezinkulu nezimbuzi ezishiwa lapha ubunuko obuyisimangaliso mama khoza mama khoza kunalencwadi uyibona
0: umzali ophuphile khona umzali ophuphe enikwa ingane
2: yebo
0: isalukwazi
2: yebo
0: awuqhayi awuqhayi
2: imanzi eqala uyibona lencwadi buka
0: Ah unonkulunkulu intana enkosi wasakhangela abanke njani
2: izindlovukazi zobukhosi bukaZulu ibhalo umntwana uBhekizizwe zeBloni inkanqama Zulu izokwethulwa maduzani nje
0: wafaka umntana enkosi ngaphansi
2: wafaka umntana enkosi
0: ah
2: uyayibonisa mangalisa unandi kunjaba kwa ngingakange nje mama wakhosa futhi ke okunye okumnandi nakhe ngicela ukusho ukuthi ke nencwadi futhi ekhuluma ngempophoma nayo futhi izokwethulwa kukhona maduzani nje belaphi kunomhlanga nomkhulu ngomhla ka 26 laphana eh ku Warwick kuphi eholo lika masipala la eThekwini bese kuthi lapha netshela iminyama futhi nakhona kunomhlangano 26 27 28 29 kuze umhla ka 30 ilapho asingene la mama khosi
0: yeah
2: eh kuyaphuthuma isitimela siyahamba sinje manje
0: siyakho leli phupho leli elithi ingane
2: you see ukutholakala kweingane kuhlukene one khona umuntu othola ingane nje ngithola ingane khona abantu abashadayo inkosi yami ingane bangazithola ile qala khona ke indaba kwenzeka kanje bahambe inkosi yami baye esontweni bayokhulekelwa bayithola ingane kokunye bahambe bayenyangeni mhlambe kumkhize hayi kwenza ukuthi nokuthi bayithola ingane isiyinkinga leyo ngane ngoba senziwe njani siye sithi ngesizulu isimiselelwe okunye kukhushukelwe emsamo kushiswa impepthawu nina bokhabazela kodwa nanga umfana phela mnikene umntwana nomkakhe isimiselelwe leyo ngane siyoba nenkinga ngizobuyela lapho bese bakhona mama khoza la kuzofikisa lukazi khona lesalukazi either uyasazi noma usazi size nengane sikunike sithi nanga umntwana esinye size sithi nanga umntwana usipho lo noma uzanele lo sekushile futhi kulezo ngane yayibona leyo nto kushe kanjani na lezi ezoqala zimiselelwe ngoba ziseziceliwe okuchaza ukuthi lezo ngane lezo zize ngabantu eningabazi kodwa ngokwenza kwenu zafika izingane uyabona leyo nto nansi ize ngomphahlo akavelile umuntu oyilethile nansi ize ngokwebandla yebo siyabonga nansi eze ngani ngokuthi niye mhlambe kumuntu ecishe kumina sebahlanu abantu bayisithupha sebafika impela babomkhizane lesihambe emlambo omunye sayithola ingane yebo lona so lapho suke kwenzeke into ethile mhlambe khona ugogo wevalile sambamba lo gogo samgeza lo gogo samhlanganisa lo gogo nawe oku wasekhaba umama tholakala ingane ngoba uyena obebophile
0: leligaba lokumiselelwa lihambisana nalo
2: nalo isesithi imiselelo ngoba shuthi siceliwe
0: okay
2: manje ke lezo ngane ke ziba inkinga mama khosa ingakho ngithangise nalesihloko zinenkinga angiqale ngalezo kuqala zinenkinga yokuthi uma isitholakela ingane abazali bayakhohlwa banganaki ukuthi leyo ngane sokufanele kuhanjwe phela kiwephi iyobongwa lapha ya emsamo ingane ibongwe ucha lo mntwana ofikile samcela kanje samthola nanga umntwana ufikile bese siza la ke manje kulo umama okunikeze ingane leyo ngane kuyimpoqo ukuthi kuthathwe isilwane imbuzi kuyiwe emsamo kufike kuthiwe gogo wena owasipha lo mntwana siyabonga kwenye inkathi nisuke nimazi kwenye inkathi nisuke ningamazi lo gogo ukuthi siyabonga nangu umntwana ufikile isintu lesengisikhulumayo bese kuba khona lokhu ke futhi ke manje ke kokuthi aza qanjwa igama baningi abantu ayafike engilethele ingane lengane iyahlupa ma uba igama lengane athi hayi unozipho ngithi ake sigcine ngithambo sibona unozipho liphiki ngithi mali iphi igama lengane athi hey bangikhize saphikisana noyisa how yini kwakuthiwa ene kwafika ugogo wangiphi ingane wayesethi lengane uzanele wathena kufanele kube unozipho sixabene lapho seyishaye yes naloku dabo lomnani kakhulu mama khoza olusukumise yonke into ngoba sokufika kumina ke manje sokufika manje ubani sokufika ubaba nomama nansi indaba la ikhona umndeni manje usufikile manje usuzogeza ngithi yabona now lo mndeni mawungena umama uthi baba umkhize uyambona lo useganile lo kodwa lona uyena owaphupha lo ekhomba umfo wabo angiphinde lona babumkhize uyena owaphupha ukuzalwa kwalomfana hawu kanjani na ukubeke manje mama khoza asithi nangu umaximba undodakazi wakho benobani benomasimelane umaximba usezophupha manje phuphana umaximba ephupha umyeni wakho ebeletha ingane yomfana so ubeletha ingane yomfana umaximba ngithi mayibelethe ingane yomfana umaximba umaximba usetshelwa ephusheni ukuthi lengane lena eyakwenu usibanibani igama layo avuke ekseni umaximba alixoxe iphupho ukuthi ngiphuphe ubaba ebelethe ingane yomfana uyayizwa leyo nangempela ke besizalwa lengane yomfana ephushwe udade wabo omdala ngithi afike umfana manje abazali basanaki lokho uma manje umfana eselobola whenever umfana elobola ufika lobole ubhede alobole ubhede
0: yena lo owafika emva kwephupho
2: phela lo waphushwa
0: ngisho kone
2: manje konke kuyabhede sebaxake kake manje sebehamba ngase kuthiwa isilwane hayi kwasho kwacima inini njalo njalo so kuyavela ukuthi hayi bona lo mntwana waphushwa udade wabo ukuthi udade obe ebona uyise embelethe wayelethiwe so fanti manje usekhulile umfana so fanele umfana aqalwe phansi kwenziwe ini imbuzi manje
0: engicabanga ukuthi mhlawumbe iphutha lokuqala ngesikhathi ephuma ababaza nje fika bakhohle ukhula nje siyagana sekho abasakungbulukwa leyo nto
2: mama akhoza ngizotsheqiniso 80% bandla wabazali bahlushwa yingane namhlanje ezizaleke ngalolu hlobo nakho kunye futhi okuhlupha abazali ngeingane uma umama owesifazane uke wangakhuliswa uma wakho wakhuliswa ngcenye wangabonga lapho kulo ngcenye okhuliswe kuyona sekushile ngeingane zakho ngoba kuvuka isikhwele kulwakhulisa iningi lamantombazana namhlanje akhuliswa ogogo iningi labantu
0: besikhuliswa ilo mama oyicelile
2: angithi asibeka nje mama cause ake sithi mhlawumbe mina naku ngano ngishade nomadume ngithi kodwa ngeza athe ithile bese mhlawumbe undodakazi womuqala uzamakhiza ayokhuliswa uma
0: kanti uyingane leyicelile
2: yebo or mhlawumbe acelwa ngaka sike kokucela ukhuliswe nje uma manje uma esegana uzamakhiza kungaphumi lutho luya kugogo wakhe olubongayo uthi wakhuliswa oluphuma kuzamakhize ke manje so uzamakhize ezoba nenkinga nezingane zakhe emendweni yebo lonto so akuve kusemqoka abazali uqikelela ukuthi ingane nengane yakhe ifike kanjani ingane nengane yakho kwenzekani okwesithathu wena qobo lwakho uyisima kanjani khona yabona labantu abake bangayitholi ingane bazukuzuka iminyaka abantu bebeshadile 7 years bangayitholi ingane uthi musu ubheka ukuthi into encane engaka kwenye inkathi ingakuwena wesilisa kwenye inkathi ingakubani ingakuwena wesifazane ngani ngokwenzeka noma ngokwakhulumeka mhlawumbe so ke ingakho ngeke ngithi mina ingane nengane izalwa ngendlela yayo nawe nje mamkhondlo obuhleli lapha umadludla unomlando ngawe ukuthi kwenzekani before uhlale nami nginomlando kuma ukuthi kwenzekani yilona lona lo ile milando ke singatshelwa yona ile milando ke siyikhohlwayo bese ke manje kwenzekani kwenzeka ngendlela eyenza ukuthi bese kubakhona inhlupheko namhlanje ezikoleni sigcwele nezingane inkosi yami athi umzali ayikwazi kwakufunda nje ayikwazi kwakwenzani akwenzeka ilutho ini uthi musu umtshele imama akho lutho lwenzeka la ukhulela ngani athi baba umkhize singiyakhumbula ngaphupha ingane awayiphupha inini athi ngaphupha ingane ngase ngihamba ngoko kuthiwa isilwane siyayibona leyo nto uzuhamba nje yini ukuphupha ingane ekube nifuna ingane unikwe ingane kugadeke lokho ukuthi yini bese kuhlala isiso emva kwalo nokuthi futhi into enenzenzile mithi masenzenzile bese kuhlala ingane kubheke futhi lokho ngoba nakho kusemqoka ngendlela yakho so ngizam abantu abaningi ngithi mina inhlupheko esezingane zethu namhlanje yeyame kubabuwayo noma wayo ingakho nje ngithi mina ingane nengane ihlukunyezwa umsamo osaphila okuyise nonina ngakho ke wothi mawuphuma mzali ufuna ukuzwa ngengane yakho bese uphumela lokho emhlanganweni besinawo mama akhoza lapha eMgungundlovu izolo ngijabule kabi sithola ukuthi kunomama kunabelaphi akutshela kahle ukuthi babumkhize igobongo mina eyami ingane iyaphuma uvendle yathi mayina 3 months aba uvendle yangakwazi kwakuvuka ngakwazi kwenzana wafika ugogo wathi thatha lengane wenza 1 2 3 4 years waqoxa wathi hamba uyofuna igobo londo lomnenke omkhulu bese uthatha impande ukuthi nokuthi uyishayela ngoba phela igama igobo ngoliphuma esigobongweni ukuthi kuphethwe yini bese uyishayela ingane yakho uyishaya uthi bamkhize ngayiphuzisa nje about a week yavunga neqinqo yahamba namhlanje insizwa so ngamanyamazi kwavela ukuthi kunabelaphi abamiselelo abaphiwe ukuphatha igobongo hayi noma ubani ngoba uze wathoma unyume laphi igobongo mkhize liyasebenza kodwa mawutsheliwe ukuthi fanele lenzeni nokuthi kanjani hayi uvela ulenze noma kanjani
0: mina ke singendlela owasekudume ngayo indaba yamagobongo ngangizwa abantu besho kuhambisana nokuthwasa ngaleso sikhathi kanti akona lokho
2: kuphela umuntu othwasa unikwa inkamba
0: oh
2: igobongo mama khoza ingane ngizothi ingane iyalidla mhlawumbe ino 3 years ngoba liyafuneka nako ufuna sikubheke igobongo is a container angisho njalo
0: Then
2: ke ophakathi umuthi ohlanganiswe ngokusho kwethongo usesigobongweni bese kuthiwa igobongo. Nanto ufuna bayazi abantu. So igobongo makuthiwa ake ngithi omunye uthe umelaphi mina bamkhize ngaphupha ngatshelwa sathi salwazi thatha umuthi ukuthi nokuthi kodwa uze ungamshayela okhambeni hamba uyofuna igobo londo lomnenke emfuleni umshayele kulona. Ukuthi kanjani olunye udaba lo kwenzeka ingane yasukuma kwaphela ngizokwenza isibonelo nje omunye futhi ngeke ngilisho igama abasebenza abalapha eplazini ingane yakhe naye ithe isiqala la ko first year kubheda ezazi yena ukuthi uyisime sikanjeni wayihambisa komnyu mama waneqiniso mama cha lengane lena ufuna ngiyenzele ini igobongo labantwana wamenzela akho kuphothula lapho akho lutho akho list akho mgido owenziwayo njengoba sekwenziwa namhlanje So ke ukusonga nje masinyane nanti ebengiqonda ukulisho namhlanje bazali eyami namhlanje inkulumo ithi ake sibheke lezi ngane ezihlukumezayo ake sibheke ngoba inyanga yomama le umbaba osemqoko enganeni mama uyiphuphila ingane wayinika ingane igama layo wayenzela ingane konke okufanelekile ikona kuphi mama ongenza ukuthi kubambe ingane uyongithola ngokungilandela ufike eqathatha sihle benza ulwesini lohlani gqibela isonto umsombuluke emlambo omunye inombolo zilula mama akhoza
0: 033 342 3945
3: Ungaphendula ukudlala kwakho kwansuku zonke kube ngumzuzu wesigidi samarandi ngeLucky Millions yakwa Hollywood Bets. Khetha izinombolo zakho phakathi kwezinkulungwane zamadraws enziwa zonke izinsuku afana neUK 49, iUSA Powerball namanye amaningi ngemadlana esuka la ku5R kuphela ulayini. Usukulungela ukuvumela inhlanhla yenza izimanga. Beja manje kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabagembolisi abasemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka 18 abavunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008. Noma uthumela u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
4: I-clientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu-24 futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa-clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMS ukhozi ku 4419 ku 4419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Sanbonani eThekwini!
6: Waze Durban eThekwini. Usha umoya wolwandle. Uvule umsakazi wakho omkhulukazi u90.8 kuya ku99.2 noma ungene ku-SABC Plus app ulalele ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: Xolele sohala mutu ngxole ngasaphelele.
1: Ubifaneka uyivalile nje, uvale ananje uvulela ukona. Ngoba usisi wakho utawukho naye, nomngani wakho utawukho naye. Usuyatshola na.
2: Lalela bhuti, into engiyiswenkile mfowethu.

0: sheshaphole ngiyibolunda
1: impela kunjalo yikho nje kugcineni ngitheka zingekabani futhi lempela sona
0: ngiyakuzwa hey uyabona ke isoka ake senze sesithathu wesibili manje mfazi hey sithike ikhala amaciko umlayelo ukhoze FM job uyizwela nje njengamanje siyazi futhi ukuthi uzohamba uyobheka lapha ya ngempela ku social media yethu uhamba uyobheka ku Facebook ubheke yonke indawo ukwazi ukuyitika ngabo ngishungana na ku podcast konke kuzobe kuhambisana ake sizwe ke sawubona sawubona sawubona mfazi
2: siyabingelela siyabingelela mam lady D obingelela umufasa esokwenza lokamasokhela umude emuntu sibamisa abafazana uma kazobona intombi ngale kwentaba mehla amancane aqedwe inganza kwazulu
0: emancane njalo akume shayina kwazulu
2: yebo bakithi
0: umntaka ingane ka gogo
2: yebo inza lokamasokhela
0: bakithi batshethu ugqoka isigqoko ugogo akwenzela sona seplastic
2: hey bakithi ugogo wamahadebezi bakithi uma etime naye sanda kumbeka futhi emasontweni adlule
0: wahamba etime
2: kodwa wangishiya nefa bakithi ngoba nakho ngiqhilaza ngalo la okhosini
0: ngizela ngenalesigqoko kanti uyazi ungena wazethempela wathi ngalesigqoko seplastic usempela use hayi usesehlile la kumina makhosi hayi asibasikudede
2: ngenxa yesikhathi oh bakithi ngasakhonzela noma ngikhonzela umasokhela bakithi laphana lapha eThailand bakithi eyidayisela ama snacks uma wami bakithi sakhula ngayo leya mali yama snacks yebo bakithi bemthengela sihlala enkondlweni mam lady D
0: usetshela mina ithini
2: ey iphutha iphutha kwaba ukuthembela ethembeni owangithembisa lona wahluleka ukuhlala kulona lakushisa waphetha ngokungishiya unephutha themba lami ngoba usunokungikhanda ngamaphutha emqondweni uma udweba isithombe sami uJehova engumalusi wami okunguye owadala lenhliziyo yami wayidala yalangazelela ukuthanda ngenhlanhla ngahlangana nawe endleleni ngisahamba wangifundisa ukukuthanda ukukubamba ukukusula izinyembezi uma ukhala enhlizweni ayaphenyeka lamanxeba akhomba ukuthi lenhliziyo ayikaze yaphola phola kuzongisiza ngani mina ukunxoxela uma yena ahluleka ukungixolela mufasa phola kuhluleke noma sengimncenga ngimcela engidimanda izinto ezibizayo azikahle ukuthi mina anginawo amasent ngakho ke buka ubuhle bokuhlukana kwemigqa maphakathi kwempi yemizwa kanye nemicabango encwadini yothando kulokhu kuvela ikhefu ukuphumula ukuphumula emaketangini ukukhumuka ukukhumuka kulolu thando oligelezayo ungaboni ungafela ngisho ubala esho ekhala ephumela obala eqhathulula ezinye zezinkinga zakhe ezibala ezimbalwa yeyi ezibala ezimbalwa ngakho ke yini endala uthando nemizwa edala uthando nemizwa kumuntu edala uthando kwimizwa yomuntu imizwa mina naye ke sahlukaniswa imizwa ekade kuzwa ekuzwela mina akasakuzwa usezwela mina engoba kade kasangikhuzwa ngikhuzelwa yena ngimlwela ekanti ngizomswela mina mina naye ke besingabangani angazi ukuthi sabangani uma ngicabanga nina mina naye besingabangani Sina sike salibona uthando leqiniso liphila sesingaphika labantu bebeyintsika bebeyiphila bona bebeyiphila impilo yokuthembiswa isithembiso zamanga kusetshenziswa incazelo yothando hey ngoba sike saba ilaba uthando leqiniso bebeliphila kepha namhlanje sesaba ilaba abasaba ubona uthando leqiniso liphila belithuma uthando leqiniso lifika thina bese libamba ngezandla zombili thina bese lifinqa sithanda noma sifihlwa siphikwa uma lesiyasikhathi singaphinda sesingabaleka ngezinyawo zombili sesingashiya ngishinja ukuphuka kogalo veza ngokusobala ukuthi asisafisi ngisho impinda. Ngakho ke lesi akusiso isilonda umlando. Kade kasangulonda yonke leminyaka. Lezi akusiyo umthwalo iminyaka. Yesikunzami engizokhwezela ngaso umlilo wesidumi sami umufasa isoka inzalo kamasokhela siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu ithini inamba yakho?
2: 063 063 23 23 4 4 63 63 60.
0: Ngiyabonga. Ithini inamba yakho?
3: Sabungela
0: ku
3: 071 071 1047.
0: So dele tuzo
3: 0711
0: yeah
3: 047
0: yeah
3: 144
0: lelo khoze FM athathe lithuba ngivalele sibe umnandi uba nawe umakhosi la kanjalo nosiya kodwa ngiphume

0: Sanibonani balaleli emakhaya usinewa kaNtulo.
1: Ukuba ngumculi wesifazane emculweni wamaskandi kube naziphi iy'nselelo kuwe futhi ke uzinqobe kanjani uma bezikhona?
2: Ukuba semkhakheni kamaskandi uma umuntu wesifazane akukho lula, noma kufanele ukuthi mhlawumbe uyimele abantu nje abakholelwa kakhulu kubantu besifazane emculweni kamaskandi.
1: Yebo. Lo kusebenzisana kwakho-ke nabo bonke lebesibabaliwe, inkosi yamagcokama, ushwi, matombazane, ufalabo, ulimithi, kunamthelela muni ekukhuleni kwakho njengomculi?
2: Kungisizile nje kakhulu ukusebenza nabo. Ngizoqala nje ukubonga vele kufalabo kuyena engaqala ukusebenza naye, ngoba ngaba ngikho lapho engikhona ukube akalibonanga ikhono.

0: Akazweni ukhosi FM uthi best in me ngokuhlwa ukuthi sakhuluma nawe ke ku 0860002437 sikhulubile ngokudla okusheshayo okuyizikhindi ongakwenza nje mawuziza ukuthi hey uyavila pho manje ke sesifuna ukuzwa ukudla okunempilo sikhuluma ngamasaladi otamatisi njalo simthole ushilo wathi nawe uyayidlela okuhlazi mpana
1: ake sisize uTimothy lapha emtuba sawubona but Timothy
2: Ntombi zesabu kwequmsele ngoba izodabuka lapha.
1: Kunjalo nje.
2: Cha mabiyela nguTimothy mina ekhaya kithi kusemtube edubele enkulu ngifuna ukubazisa la kwankomo kayixoshwa. Yabona dadewethu nobhatata wakho ubiliswe kahle uvuthiwa ngithi siyawuxoxa masizobilisa.
1: Yebo
2: bese dadewethu unamacanda akho futhi wabilisile. Abe enough ngale ndlela yakho ozoyithanda ngazi noma uzowenza abe u4 noma 5
1: okay
2: ehe na dadewethu uyaqoba kahle ubhatata wakho ngoba usuvuthiwe uhlanganisa namaqanda akho ungawa slice kakhulu wadabule nje kabili
1: oh kabili abe makhudlwana wona
2: yebo dadewethu usuke lapho dadewethu uthathe lempahla yakhe imayo le bese uyithi nje bigi ngaphezulu uhlanganise ebese eceleni dadewethu wenza ugreate ukhukhumba ususe lokho kukhlaza
1: okay
2: ugreate kahle dadewethu sengathi ufuna ukwenza sakhos lokoda uzofaka ucarrot lapho uhlanganise futhi ndawonye ogreatiwe nawo kamnandi dadewethu ehhe lapho ke dadewethu awuzukufaka mayo lapho uzoyishayisa eceleni leyo uhlanganisa nale kade siyishaya ngapha eceleni enobhatata necanda hayi bo uyasinitsha uma singaboni emehlweni wedadewethu
1: mani awufaki isosi kuyona uyidla yomile injalo
2: bo angithi sifuna impilo la wedadewethu sicinga impilo yaphi namasoso
1: ha okay ayo mani ngiyacabanga phela iqanda lomile butimothy bese ubhatata womile bese uzothi ucarrot nokhukhumba angithi usho kanjalo
2: Yes, kodwa angithi ukhelot wakho nokhukhumba kuseceleni kufake kahle eceleni kwibhawuli yakhe eseceleni uzothi masukudla uthathe ngapha uthathe
0: ngapha uthi combo ngapha okay
1: Uthi combo ngapha okay
2: yebo awudingi kudla lapha awudingi lutho
0: awudingi phutho awudingi zinku
1: okay ngisazoke ngikuzame kodwa ngibone ngathi kungangima mina ngoba ngithanda izinto ezithe ukuthi nimi kodwa ngiyaqonda ukuthi uma usufaka isosi mhlawumbe usuyayilahla le yampilo ongabuyizuza laphaya
2: ehe manje ngiphuna impilo la mayo ngizama khona ukuxegisa le yandla
1: ukuxegisa
2: lento ngeke uzuyizwe ngoba imayo yakho uzoyifaka kahle nje inafunga ungancintsha njengomama wephenini
1: okay
2: dadewethu
1: okay kulungile siyabonga Timothy
2: ngiyakubonga mina
0: asukene emtuba ke guysini siye lapha neDobsonville ukhona umpume emasikane naye uchef namhlanje kubhizi ekitchen lemba mkhulu
1: chef mpume
3: Hey, sanibona bafowethu, niyaphila.
1: Siyaphila njani?
3: Hey, ngiyaphila nami. Yazi ngikhuluma ngento nje ngiqeda ukuyenza manje, ngashayisa entwala ngoba bekunginambe lokhu. Lokho kuxakile. Cha, mina ke okwami nje kusheshsha kunempilo. Njengoba namhlanje ngivuke ngaye emarket, ngayofuna ama veggie ukuthi uthengise i veggie. Kwasho ukuthi ngase ngiyixoshela nje ulethuzi ngoba ngiyathanda vele nokukhumba. Namanje ngitshese ngiphithizelele sengiqedile ukusethe into zami. Ngeze ukuthi ngilambile phela lokhu kusile, ngase ngithatha lo lethuzi wami. Ngawukabela nje ngawufaka kuyibhawuli yami, ngawugeza kuqala, ngase ngigeza nokukhumba wami, ngawuthatha ngawugeza, ngawuqoba, ngakufaka ndawonye nawo sengiqobile. Ngathatha itamatisi wami ngawuphila nje la ngaphandle. Ngalesi sikhathi bengibhoyela amaqanda la amathathu. Ngathatha into zami ngahlanza ngaqobela itamatisi phakathi wanyanisi ke iyangihlula uma uhlaza hona nawo bekufanele ngifake kodwa ngawuyeka nje ngamabomu kodwa ke ungawufaka unempilo kakhulu ngase ngithatha ke ulamula wami ngawuvuvuzela lapho ngaphezulu avuthwa amaqanda ami ngawahluba ngafaka phakathi nami ngase ngithi ukuconsisela usosi kancane just for ukuthi kodwa ngufake kancane ngase ngidla ngakujabulela ngisuthi kumanje nje ngishaya isentwana ngi-right
1: siyabonga kakhulu
3: ngiyabonga mina abaphila abantu enkandle thuma kwezamagwaza
0: thanks siyabonga
1: khona esinye isidlo wesiphe esisebenza kakhulu ke ngisibone kubantu laba abadayethayo abangafuni ukudla ukhukhumba nenhlanzi bese uthi nje ufetha kancane for a test ufake salad dressing hayibo uqobe nje ukukhumba uqobe nje ube ama dice bese mhlawumbe ne hake yakho mhlawumbe uyithathe nayo uyiqobe esivuthiwe awufaka mo unofetha ungawuthi faka kancane bese ufaka ke i salad dressing le island lengathi ubisana uyayibona ngeke usinike singaboni spray ngeke
0: usinike
1: bekuzwa abantu bekuthi nje ncum ake siza umlaleli la kuma voice note
4: yabona ke zini i salad elimnandi nje uyabona u carrot utamatisi bese uzofaka ulethisi ke liyadleka nje lo salad limnandi kabi limnandi noma ngaba akekho ufetha lo yakhona liyahleka nje limnandi
5: simnathi sesiphe salad mina ngithandayo uthi amazambane waboyile avuthwe kahle uthi amaqanda uthi beyokuhlanganise uthi ugreen pepper uthi amarobothi ke ured ugreen uyellow faka umayona sithi aromatic kumnandi shem kumnandi uyasutha mina ngidlela wona nje ngisuthi bese ngithi udrink wami ke ntombi hayi chef bomf qodi lo kamahlebe thelezene san paul ba ngiyathanda
1: hayi sekuthanda
6: malume nosiphelele yazi kuna masaladi owadla engena shebo usuthe yabona nje uma uzopheka uphuthu lakho shisayo ukhanda imawone seavish upheka ibhathanathi uyiqove ngirama awu uphuthu lakho shisa udusuthu phuza ujuice bathi belinde ibhake abantu befuna isinkwa ubususuthi wena ngiyibongela ngikhuluma namakhaya masingala samthithwana ovunula
1: danki siyabonga kakhulu-ke silivala kanjalo-ke ikhishi likababukhulu siyabuya nengoma ezimnandi
7: ungaphendula ukudlala kwakho kwansuku zonke kube ngumzuzu wesigidi samarandi nge-lucky millions yakwa-hollywood bets khetha izinombolo zakho phakathi kwizinkulungwane zama-draws enziwa zonke izinsuku afana ne-uk 49 i-usa powerball namanye amaningi ngemadlana esukela ku-R5 kuphela ulayini usukulungela ukuvumela inhlanhla yenza izimanga beja manje kunemigomo nemibandela i-Hollywood Sportsbook ingabagembolisi abasemthethweni abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula abanqobi bayazi uma sekumele bame inombolo engakhokhelwa yokweluleka ye-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthumela u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
8: I-clientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu-24 futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa-clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
9: Ukhozi breakfast.
10: Wasibheka ke abesilisa nabesifazane.
11: Sasoshifanayo.
10: Indlela ekuyona elungile neyamukelekile kuwena uma ngabe owakho ebengelela owesilisa.
11: Ngabe ngiyashusa nabesifazane.
10: Ngabe khona inkinga mayimanga.
12: Khona lento ngana wabode cikayo.
13: Yizi abantu ayifani ngithethe sishayelwa amadodetha
12: ayifani.
13: Isifendo kuyikhona ukhombisa ukuhlonipha umyeni wakhe nesithunzi somuzi wakhona. Ngiyabonga.
10: Oh, siyabonga mawu.
14: Ngoba phela njalo njengoba engashuthi nje mhlawumbe uyashuthi ubafo kanje.
9: Ukhozi breakfast
15: ngo 6 kuya ku 9

0: Naledi Apiwe uhamba ke no Black Lily Faith ingoma ke abasipha yona ethi waiting for you kungekudala ke sobe sixoxa nje nabesifazana ababili sobe sinabo la abakhetha ukumisa imsebenzi yabo baqala into ezothuthukisa abanye abantu embonini yeza amafilimu udaba labo ke nje liyakhuthaza ngempela nawe ke mawukuthi umuntu mhlawumbe ofisayo nje ngelinyilanga ungena ke kuyo ke lengxenye ke noma kuyo lemboni yamafilimu akubeka indlebe nje ukuzwe ngohambo lwabo masibuya ngapha
1: Imifino yasekhaya abanye bayibiza ngespinach senza ukudla kwekhaya kuphelele kodwa uma ufaka irama ayise isona nje ispinach siba yi spinach

0: Sanibonani bobaba.
1: Eyabe.
2: Yebo yebo. Njabe ngikhazeleke madododa ukuthi sizoxhumana nabanikazi bomsebenzi. Nangoku mama.
0: Empeleni ke nina bothumbeza ke ngizoqonda nje ngqo. Ngeke ngilokhu nje ngiya ngapha nangapha. Isicelo nje sisodwa sizoba inkulungwane nje ezishumi nje kuphela.
1: 10,000.
0: Impela nje ungizwe kahle babo.
1: Bodimo mama mukwena.
0: Yebo. Phela ngizwile ukuthi wabu antate.
1: Eya. Kiyabuwa mbe. Ey. Kodwa 10,000 mbe. Ey. Isekathi uyabiza kakhulu mbe.
0: Cha, phela okunye ke seningakhuluma njengamadoda. Sengishilo ke ngendaba yamalobolo.
3: Ey. Siyakuzwa impela kodwa noma kunjalo besicela nje ukuthi awunisizwele bakwethu.
1: Ey.
3: Sengathi kuthanda ukusinda.
0: Hayi, ngiyanizwa. Cha mina ngithi nje ningaqoqe ngoba nangiphela nomuntu enzoxoxa naye. Phela nikhumbule ukuthi ngeke sisabiza ngokuthanda ngoba phela umakoti sewake walotsholwa phambili.
4: Hawu. Yini bo, utheni manje?
0: Hawu. Bengithi uyakhuluma bhekisisa.
4: Cha cha mazondo. Hawu, ngiyazi ngithusa yile lokuthi umakoti useke walotsholwa.
1: Yeah. Siyakuzwa mama. Nathi besiqela nje ukuthi awu nisizwele phela ngempela phela umkhwenyana wethu akasebenzi wabambabamba nje lapha nalapha wabona
4: mina ngizocela ukuxolisa nje emadoda ngoba bengenalo ulwazi oluphelele ngomntwana yabona bengizitshela phela ukuthi umntwana use umntwana nje ongakaze a ngiyabona
0: hey kahle bekusisa ngizocela nje ukuthi singalokho sikhuluma izinto eziningi esingathi shu ukuthi bewazi noma ubungazi lutho ngalokho wena nje ngicela ukuthi nje uzongumele nje ukuthi uzongumela njengomnumzane wendawo ilokho nje bengicelile asise sikushoyo basha bakushoyo samukele lokho abakwaziyo
4: umazono
0: sibone ukuthi babekani lapha esicephini
4: kodwa mhlawumbe bekumele ke sibuyele ngasese ukuze sithi ukubonisana ucabanga kanjani
0: hayi akukho lutho nje oluyisimanga bekusisa ngale yonto asibeke sikubekayo babeka bakubekayo liyashona ilanga
4: yini

0: Cha empeleni la wemvene engifisa ukubeka la ukuthi wena mfowethu kunodatsha.
1: Oh sorry nje magaya mfowethu ukuphazamisa. Angazi noma ngingakuthelela yini ukuphuzwayo.
0: Hayi mfowethu no ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Ngise kahle kwamanje.
1: Hayi okay kulungile.
0: Eh wemfowethu.
1: Ya mfowethu.
0: Kwenzeka ke la ngelinye ilanga. Sikhuluma nomfowethu. Sengishophela yena uHamza.
1: Ya magaya.
0: Hey wakhuluma into mfowethu okungabilula. Uthi umuntu wesilisa ngayikhuluma.
1: Okay.
0: Lengane le uzara indodakazi yakhe.
1: Uzara isiyabona uzara.
0: Kunento ethile umfowethu ayiveza ngayo.
1: Okay.
0: Ushona nje usanda ukukhuluma indaba yokuthi hayi azizwa kahle ikhazini ngalengane.
1: Hayi ngathi ke kukhona ongahlangani kahle.
0: Impela ke
1: khona ongahlangani ngempela.
0: Ubone ubone into ekhuluma nawe. Uyizibe.
1: Ithi ngila.
0: Ithi ngila. Usabathe ithi
1: ngifunake. Eh, ngiyazi kahle le nto makhaya.
0: Injalo ke indaba. Naye umfoda ngikhole ukuthi wafikelwa yilomcabango nje, manje edwavuka ngakusasa esezonginikele.
1: Awuna kanjani kwathatha isikhathi eside.
0: Uyabonake? Njengoba nje akhuluma ngalento.
1: Eh.
0: Ilengane izigule kangaka. Ukhomba kona ukuthi yinto kade imundla ngaphakathi.
1: Mhm. Eh. Cha. Bengingayilindeleke nje inhlobo le ndaba amagaya. Ngizama ukucabanga phela la mfowethu ukuthi konje lokho mfowethu ngabe kuhlangana kanjani nokufa kuka kuhlangana kanjani magaya?
0: Wemfowethu.
1: Ya mfowethu.
0: Uzongikhumbuza mangibabalaza.
1: Ngikhonela fo into enjalo.
0: Uzothina uma ngithi mhlawumbe ubulawa kwakhe nje uyathintana nayo le yokuthi kwase kuzovela phela ukuthi lengani akusiyona yakwacela.
1: Ngiyakuzwa makhaya.
0: Uthi ini lapho?
1: Ngiyakuzwa mfowethu. No, ake ngibuze la makhaya.
0: Buza.
1: Enkulumweni yenu, uyayizwa le nto. Ngabe umfowenu wakhuluma yini mhlawumbe ngendaba ye-DNA?
0: No, mengazanga libeke ngembaba lona. Kepha inkulumo yakhe vele uyayibheke lapho ekuthenini. Kumele yenziwe i-DNA.
1: Sangithi angibuze phela la mfuka makhaya ukuthi mfowethu. Ezimweni ezifana nalezi phela kuke kufuneke yona iDNA test.
0: Uyabona ke nje.
1: Uyabona.
0: Nalendaba yeyingane lezi ezibuye yisoleke. Kumele ingandi yomfowethu.
1: Hayi ngayo. Akukho phela okunye amagaya ngaphandle kokuthi kwenziwe yona iDNA test le engikhuluma ngayo.
0: Lalela ke mina ngokumbono wami kumele kube semthethweni ukuthi ingane umizalwa nje. Kuhlola ukuthi ngempela izalwa ubaba wangempela yini.
1: Hayi akugethi phela. Baningi
0: phela. Ngazi mfowethu le nto iyabahlukumeza abantu.
1: Ya kakhulu kufanele. Akuthi nje baningi kaphela mfethu abantu othola ukuthi mhlambe bangafuni ukuthi bayenze okanye nokuyenza nje
0: ey ngona ke phela nami ngingaba nenkinga uma ngathi sengiyimdoduvu yeqhego ngingaka khamini
1: fanele ukuthi wanje
0: ayi ngeke mfuthi yethusa yona kodwa ke noma kunjani lami lithi ke ngivela ukuthi ifakelwe izibuko le ndaba ngoba kungenzeka ukuthi kube yona umsuka ukuthi umfowethu agcine sebulala yebo
1: no mfowethu ngiyakuzwa kakhulu magaye kepha ke mfowethu kumele sikhumbule ukuthi lana kunomuntu osathweswe icala.
0: Oh,
1: umfana kaMzolo.
0: Yeah.
1: Njengoba ke mfowethu sekumele manje limvukele leli cala.
0: Ngiyakuzwa lokho. Ngiyakuzwa lokho mfene. Kepha ngicela ukuthi ifakelwe izibuko. Neka Fatima ke unkosikazi kaMfowethu. Isicelo leso.

0: cha kulungile ngiyezwa noma phela ngingezwe kahle hle ngoba mina angazi ukuthi umuntu wesifazana oseke walojolwa uyayaphindela
1: hayi mana ngcolosi bengicela ukuthi lento kehlambe ke siyikhulumele ngale
2: yebo
0: cha ngicela ningizwe kahle inkinga yami la ukuthi kumele kwenziwe izinto ngendlela okuyiyona yona
1: hayi uyazi ukuthi bengicabanga ukuthi lento bekufanele kehlambe siyikhulume ngaphambi kokuthi sibe la
2: ngisasho namanje nizongixolela njengabakhongi babi ngoba manje iyonakala lento
0: asenzeni izinto ngesintu mazona
1: noma kunjalo ngcolo sikodwa uyaphaphalaza manje uyasiphoxa phambi kwabantu bokuhamba
3: ucolo nje hanyana kancane na ngicela kubuza hore ungcolose wayengazi uri makoti wake washada
2: hey ngiyakuzwa babo ntate mina ngithi akusasho lutho konke lokho mhlambe bekumele angasivele
0: uma senze izinto ngendlela eqondile yesintu mazonto abakho ngakumele ngabe hleli nabo lapha namhlanje
1: kumele
0: isintu sikhomba ukuthi kumele bayolobola lapha eshadele khona makoti
1: hayi bo
2: ayi uyahlanyaka webexis uyasangana nje
0: kusho isintu ngikhuluma isintu mazonto
2: Okay ke iselandani ke la.
0: Yikuphi?
2: Uthangithini? Ngoba manje ngibelesele ngesintu. Iselandani ke la. Sizokwenza izinto ngendlela yethu.
4: Hayi cha cha bengicela nje ukuthi sehlise imoya bakwethu. Ukuze uhambe kahle lo msebenzi.
2: Cha, baba umkhongi uyaphaphalaza manje uNcolosi kanti bengimbize ngoba ngimethemba.
3: Ngicela ukuthi madoda wakithi, nawe mama wakithi. Sisehlisene imimoya. Ntate akoko emngani wami usithimuyile lapha ekhaya.
2: Hayi injalo.
3: Thina sizokhokha imali yezinkomo. Siyethemba ukuthi nizosizwela.
2: Niyayizwa?
3: Nasiya. Sifuna lokho kuphela.
2: Nasiya.
3: Ukukhokha imali bese sihamba.
2: Finish.
3: Yeah.
2: Anginishiyeke njengamadoda, ngiqhubeke nendaba.
0: Sizothini phela?
1: Hayi, ngiyanizwa webalingani bami. Kepha ke mhlambe sibona kubalekile ukuthi njenga nomndeni sithi ukuphumela ngaphandle siyoqhumuza nje kancane.

0: Umthetho wakho bheke uzongiqhamukela nepolitiki lapha emzini wami. Yini lo ongenza yona?
1: Nawe kodwa mazondo, bekumele ungihlalise phansi ungichazele ngakho konke okwenzakalayo. Hayi ukuthi ngizwe sengitshelwa phambi kwabakhongi nje ukuthi lo makoti olotshulayo usebake walotshulayo.
0: Ungenaphi ukubhekisisa bhengu?
1: Angithi nguwe mazondo ongibiza ukuthi ngizokusiza lapha.
2: Hayi kodwa akushiwongi ukuthi wena qhamuka nesintu nomthetho sakwakabhengu la.
0: Ngicela ukuthi uzongithathela imali nje kulabantu. Finish me. Hayi ukuthi manje wena kube uwena osushaya umthetho ngendaba yesintu. Isintu. Engazi ukuthi siqhamukaphi la idimba.
1: Mina ngisebenza nomphakathi mazondo. Angifuni ukuthi abantu bakhombe mina ngeminwe bethi nangu lo mholi.
0: Hayi, awungiyekeke ngalezo zinto webhekisisi. Uyangizwa? Akukho zinkombo zaya kaZondi la. Ungiswe kahle, uyangizwa?
1: Yikuphi manje kwaZondi?
2: Wena khohlwa indaba yokuthi ikuphi kwaZondi. Wena yenze okufanele ukuthi uwenze. Uyeke indaba yokushaya umthetho emzini yabantu. Basihleke abantu la.
0: Basibukiswe kweyiphukuphuku manje.
2: Mina ngiyazi into yenzayo.
1: Niyabaxhopha kodwa labantu mazondo.
0: Ake nibuyele endlini ke niyothatha le mali webhekisisi. Laba bantu bazoze baphume bahambe. Uyamuzwa nalontata ukuthi usejaha ukubuyela emuva.
2: Awukhohlwe nje ile ndaba yesintu. Lokhu yokwenza kwakho uma ukuthi kuyoke kwenzeke.
0: Anibuyele ke. Uhlukane ke nokuqhala qhala wena bheki.

0: amehlo akho lapha nje eshaka ku Q le o QQ awu QQ music ke lapha kuphethe u Angel B Dago Cozy FM yesikhathi ka manje 48 minutes emva kwa 4 o'clock sekhona nokwanda tima nezimgwaqo
1: ezemigwaqo nonokwanda tima
2: kanti ngizosukelijika njengamanje ngise-Gauteng e-Bryanston lapho-ke kunesiminga-minga ney'moto eshaya ngonyawo lonwabo-kela uma kuthi uhamba ku-N1 ubheke eningizimu usuke lapha e-Rivonia ubheke ku-Winnie Mandela Drive ngicela nje ukuzinikeze imzuzu eshumi nanhlanu noma-ke usungabalekela-ke ku-R101 kanti uma ukuthi uhamba phakathi-ke kwelikamthaniya ngicela nje siqaphele kakhulu-ke lapha ku-N3 e-Catorish njengamanje kuney'moto-ke eshayisene ingakho-ke sithanda ukuthwala kanzima nje ubheke khona nje lapha nje ngaseThekwini impela nje isiminyaminya nje ayisikhala phezulu ngalesi sikhathi into yokusiza ngempela ukuthi ke ubalekele kumgwaqo omdala ngiyabona ukuthi nje njengamanje ikhona nje leyo nto ngempela efuna ukusinikeza inkinga ngalesi sikhathi abemphuthumayo ke bamatasa ngiyacela ngempela ukuthi sibathobele ke ngesikhathi udlula kuleyo ndawana ngibheke ke futhi ukuthi ke khamba kanjani makuthi uphuma nje la eThekwini ubheke ngakhona ke eMaritzburg ngiyabona vele ukuthi emva kwa M13 ku N3 obheke eMaritzburg kune track elifele emgwaqeni yona nto futhi ke ethanda ukusinikeza ingcindezi ngicela nje ukuthi ke siqaphele kakhulu ngakhohlwa ukusebenzisa izibuko nakhona nje futhi lapha ngase Cliffdale ubheke eMaritzburg nakhona nje ya kunetekisi evimbe umgwaqo njengamanje ohlangothini lwemoto eyigijima kakhulu izibuko nje futhi uphinde ulindele ubambezeleka ngehora lesihlanu yikho lokho futhi
1: Thumela iWhatsApp ku 071-613-667. Ukhosi FM, luhamba phambili.
0: Impela ke njengamanje ke sibuyile futhi ke esibili ke noNcodu beke sithi sabalala ngolwazi kuKhosi FM nje ke lapho ke sikhuluma khona ke ngendaba yemali ukuthi imali kahle hle yini nokuthi ke umsuka wayo usuka kunendawo uzo nje ifike esikhomeni sakho isukiswa kuphi iyapi futhi kuKhosi FM nje ngcono futhi ke sesiqhubeka nje sihlabela mgamo lapha nje asibheke nje manje ukuthi ke inani ke manje lemali aligcini ke mhlawumbe ngoba yiphepha nje kuphela kodwa ke imali yiyo ke egcina ukubiza nenani lezinto
3: Zosa uqinisile lapho imali ayisiyo nje iphepha noma insimbi kodwa njoba bese sike sakhuluma ukuthi ilento ebizwa nge store of value ukuzikwazi ukugcina amanani ezimpahla nokwazi ukugcina umnotho kufanele umnotho wezwe ube umnotho ozinzile ukuthembeka kwe reserve bank yiko okwenza ukuthi imali sihlale sinethemba ukuthi izosebenza yini indlela elula mhlambe manzuza yokuqonda ukuthi imali igcina kanjani inani ukuthi imali ikuvumela ukuthi udlulise amandla okuthenga kusukela namhlanje kuya esikhathini esizayo ake sithi nje amasenzo umzekelo usebenze namuhla wahola inkulungwane yamarandi usuwenzile umsebenzi wenani lakho namuhla uqedile kodwa akudingeki ukuthi leyo nkulungwane yamarandi uyisebenzise namuhla uyakwazi ukuthi uyigcine uyisebenzise mhlambe ngeviki elizayo noma ngenyanga ezayo ngakho imali ke iba njengebhuloho phakathi kwenani lelo lidalile ngenkathi usebenza ngoba ngenkathi usebenza wakha ivalue wakhi inani ulakhe namhlanje lasebenza namhlanje laphela okusho ukuthi ivalue oyakhile isihleli kulo 1000 rand unethemba ukuthi ke mawubeka lo 1000 rand uzokwazi ukuthenga ngawo ngenyanga ezayo ingakho ke imali siyibiza ngokuthi i-store of value ngokuthi ikunikeza lelo gunya ikunikeza leyo access yokuthi amandla akho osuholelwe ngawo ukwazi ukwagcina uwasebenzise ngesikhathi esithanda kwena kodwa umehluko obalulekile ke ukuthi imali ngokwayo ke njengoba ushilo manzuzu ukuthi iyiphepha nje ayinalo leli nani lika 1000 uma kuphethe u 1000 rand nje inani lika 1000 rand alikho phakathi ephepheni okugcinwa yiyona imali amandla akho lawo wasebenzile ukuthi ufuna ukuthi ngawo uthenge impahla ezithile noma ukhokhele izinsiza ezithile okusho ukuthi ke sisuke sesi transfer inani value lesiyisebenzile siyibeka emalini ukuze siyisebenzise ngelanga elizayo kubalulekile ukuthi kuhlale kunozinzo lwepolitiki ukuze inani lemali lihlale ligcinekile lingehli kakhulu lingehli futhi noma nini ukuze abantu bahlale benethemba lokuthi le mali izosebenza uma sengifika esitolo kusasa.
4: Kuthi kune mose ubuphethe nje imfala kahlana usukuphethe ubufakazi bokuthi leyo mfala kahlana unayo.
3: Hayi yazi nje wayihlaba esikhokosini.
4: Yeah, uyayibona lo Dr.
3: Yubufakazi nje manje.
4: Ufakazi kahle hle ngihamba ngiphethe nje manje la 100 rand ubufakazi bokuthi nginawo lo 100 rand.
3: Yebo. Ukuthi mhlambe ngusebenzile noma ngidayise impahla
4: elingana so phathale into le esho ukuthi nazi into enginayo ehleli lapha ya elinde ukuthi ngiyisebenzise
3: nazo hayi wayihlaba esikhonkosini ngoba
4: imali ke le
0: swakala hey madodzi
4: ingakho umuntu
3: ijulile lento yemali
4: ngeke bafani yazi
3: ijulile lento yemali and ukubona ukuthi abantu abaningi abaqondi ukuthi inani ngempela lemali lihleliphi. Ingakho phela imali sikwazi ukuba yinamba nje efonini.
0: Yeah.
4: Yeah.
3: Ngoba lezo yinamba azisho lutho.
4: Azisho lutho. Zikutshela ukuthi unani lezi yinamba.
3: Yebo. Yebo.
4: Uyayibona. So shouldn't mangi ngifuye imbuzi. Mhlambe ngine imbuzi ezu 10.
3: Yeah.
4: Bese kasho ukuthi imbuzi ziyinani ngayinye 2500. Uyabona. So ngamanyamazi nathi ngiyayibona lento lapha kwami kodwa manje kufanele ngikwathi ngidayise ukuze yenze njani ikwazi ukuhlala lapha bese ngibane lokuthi ke manje senginayo into yokuhweba ke
3: yeah
4: ikanjalo
0: hayi
4: bafuthu ngeke
0: baba abaphiwe imali dadhe ke bona sibe
3: ukuthi isuki story isuki story sheyiphi beli
4: misa kusithanda
3: so usukuthatha amandla akho ngoba
0: uwaphomunye
3: umuntu transfer
0: ayothi
3: ngithule yazi yazi bese safuna bayicabangisise kahle lento bebecela imali ukuthi yazi ucela amandla ami mhlambe engawasebenzanga inyanga edlule
0: ayi ngoba bese qhubeka ngicela dlula lapho dlula
3: dlula dlula dlula uyabona ujule kanjani lethe
4: hey
3: ngobe basincela amandla
0: hayi dlula dlula dlula uyaphila dlula dlula dlula dlula uzolandelayo dlula dlula dlula
3: ngitsada ngoba uwethu iqalile le topic
4: hey hayi god lalela khona isinyi sithombe engasibona la enye insizwa ewuplamba ingene kushuthi kahle hle ilungisa ipipe kola manje yangena emanzini ikushuthi igubhile la sekunamanzi emgodini yase ingene emanzini yavela ngomzimba lesi singezansi singaphezulu sivele kuona la manzi base beyabhala ke ngamagama ukuthi moqedwe ukubhukuda lapho ongifakela imali yobisi we fish
3: Hey futhi laba hayi hayi
0: lalela chuko chuko lobuti owahola u 509 rand ne athi love umlungu manje yabo incunzile imali yami athi love akulungile love uthumela wona lo 500 rand wena uzoba right khuleke
3: hawo uzoba right ngo 9 rand
4: hey bafethu
3: abanazwele
4: asivale mfethu ugaya ke imali lokhu kuthiwa kuyiprinter ening kubukeka ke kungasixazulule esheshayo kodwa ke ngoba ke inhlekelele enkulu awuchazele mfethu
3: yabo le ngithi njoba sesishila ukuthi imali ilahleli khona amandla ilahleli khona inani akusilo iphepha nje kuphela ngakho ke uma ngabe imali ikhona lokho abathi ikwi circulation kufanele kube khona inani elimele bangazi noma ngiyazwakala
4: ngoba ngiyithola so migayo la ingamaphepha fanele kube khona
3: i-value esikhona e-representwa
4: yilona la maphepha gayo
3: yebo
4: okay
3: ehe uma i-value ingekho bese kubane gayo imali nje kusho ukuthi ke asithi value imbuzi ezu 10 ayibiza asithi nje senza umzekeliso 1000 iyodwa kusho ukuthi 10000 zizonke uma ngabe

0: Angihambi ke ngedwa abakhona abadidiyeli bohlelo khona uhlengiwe kambatha o content producer waluhlelo nomina enhloko amnqayi o technical producer waluhlelo ke bakhona ukuzwenza isiqiniseko sokuthi uhlelo lwethu namhlanje lumnandi sicefe Kodwa ke ngaphambi kokuba siye kude ake siqale ekunikezeni impina yomdlalo womoya uyazi ukuthi hlezi sikuphethe uma ngabe kuphuthile ke nasiya
1: awuthi usha nje kancane usha futhi
2: Mlaleli Ukhosi FM lukwethulela naku umdlalo womoya osigcawcawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini Isiqephu samashumi amathathu nanye
3: Kaze ngajabula ukuzobona wena ntodana
4: Eh? Ya, ngithi ake ngifike nje mama ngizokubona nje ukukhethekile
3: Wasufika wedwa pho
4: Hawuma engabe?
3: Hayi musa phela ukungibuza umbhedo. Hawuma. Wena wazi kahle ukuthi kufanele ufike nobani? Awazi yini?
4: Hayi uyabona nje mawukhuluma iqiniso. Uyabona nje vakwa yonke lento kababongile nozuzana. Izinto lapha ekhaya angikhulumi iqiniso nje mama azihambi kahle.
3: Hawu. Yindaba manje futhi sekwenzekeni?
4: Hayi kuhle nje kuneyinqushunqushu kune
3: Ezani manje futhi inqushunqushu themkosi.
4: Ey mama ngapha unomagugu. Yabungani mke yenza iphutha nje mama uvela nje ubabongile wonkeke
3: nje yeyini bo
4: naye ngapha uzuzana uloke buzile ngomama wakhe angisazi ke mina ngizothini manje mama
3: kahleni bo manje ingane ngeke nje isenze iphutha izoba ingoba nakusiyazi ngalento
4: ngokwakho nomagogo nje mama kunjalo nje
3: kahleni bo
4: ayi
3: nicabanga ukuthi yenza amaphutha ngoba nakhe idingi kwazi uma wayo manje
4: ayi ubukeka kanjalo nje mama lendlela kwenzeka ngayo
3: ayi ayi ayi angikholwa ke lonto mina
4: injalo ke nje mama lento
3: Nihlela ukuthi ngizogcina nenze kanjani ke ngemibuzo yengane?
4: Ay ay ay angisazi ngempela mina mama ngempela ngalento manje. Futhi ngeke mina ngiphendule imibuzo engahlangene nayo
3: mama. Hayibo, awuhlangene naye kanjani manje?
4: Angihlangene ngempela mina.
3: Umthotho wakho uqonda ukuthini Themkosi? Angithi ingane le eyenobabili.
4: Mina mangihlangene nayo yonke lento mina. Mina ingane ngayibona seyikhona ekseni endlini ngifika mina.
3: Eh? Uthini?
4: Njengoba ngisho nje mama.
3: Hayi uyabona ke manje engathi uyangidida ke manje. Imake kanti hayi ukuthi lento nayo iqala nonke enkanyekanye lento yokuthola ingane
4: njengoba ngikutshela nje ma mina ngangiyiphumela emsebenzini ekseni kade ngisebenza ebusuku ngafika ekseni sekuthiwa kunengane endlini
3: hayi hayi hayi ungidida ngempela uyangilahla ke manje hayi ngilahla ungilahla kanti ingane yafika ebusuku yini kanti
4: mama njengoba ngisho nje angazi mina
3: ngafika
4: sengikhonjisa ingane ma njengoba ngisho nje kuwena
3: hayi wonjani ke lokho Ingane efike ebusuku kodwa kube kuthiwa kuvunyelwene nomama wayo.
4: Injalo nje.
3: Hayibo. Kusho ukuthi bavumelane ebusuku yini?
4: Hayi, angazi. Mina mama ngisho nje okwenzeka.
3: Hayi, hayi, hayi ngeke. Engathi kukhona ukushaya amanzi la.
4: Hayi, buqonda ukuthini ma?
3: Ngithi kukhona ukushaya amanzi la.

0: Sawubona bhuti.
1: Yeah.
0: Hawu. Kanjalo nje bhuti.
1: Ayi mama, ulungile kangibaleke, ngisakubonile ma.
2: Hawu. Usuhamba kanjalo nje sakhuluma.
1: Ayi mama, nginomhlangano nophuthumayo. Usale kahle ke mama, ngizokushala ucingo.
2: Eh, Nkosi yami, ulungile.
0: Hawu. Kwangena mina ubhuti waseyaphuma.
2: Wena ucabanga ukuthi lento wayenza imnanjini kuyena?
0: Hawu ma, usabambelele kuleyo nto.
2: Hayibo. Imnandini lento wayenza wena ukuhlukanisa umndeni phakathi. Khona akangitshela. Waxolisa emva kwayo yonke lento wayenza.
0: Hayibo ma, ngixolise kubani manje?
2: Uxolise kubani? Awubazi abantu wabona wena.
0: Ngangizoxolisa kanjani mina ma ekubeni ngithukiwe? Nidlala ngami.
2: Uze uthuke nje wena umsulwa yini kanti? Lalela mntanami ngikutshela, awukwazi phela ukwenza into embi kumuntu. Bese wena ulindele ukuthi nje zonke nje izinto ezizokuhambela kahle. Mntanami, uma utshalile nje uyavuna.
0: Hayi ngeke ma, kodwa nje noma kunjalo kusho phela ukuthi umuntu kufanele nje angichaphe ngenhlamba mina mase nje ngiyajabula nje. Awungeke.
2: Yazi ayikho into enhle nje ngokuzehlisa mntanami angabonile. Uxolise nje kudlule. Buka nje manje umfowenu Thembi Nkosi. Udunyelwa ikhanda, akazi ukuthi kufanele enze njani.
0: Hey bo, udunyelwa ikhanda uma kwenze njani ma?
2: Hey, usabuza, unesibindi. Awazi wena ukuthi into wayenza imbi kanjani enganeni. Angazi mina ngimbona uThembi Nkosi kulesima kusona, selokhu ngamzala.
0: Hayi, ngizoxolisa ma kubhuti, ngiyezwa.
2: Nakumakoti, hayi kuyena kuphela.
0: We, hayi bo, makoti, ngeke ngikhohlwa ke, ngeke nje uzokubona lokho ma. Loyo nje angifundishe ukumbuka.
2: Oh, akusizi mntanami.
0: Hayi ma, ngithe ngizoxolisa kubhuti, akunankinga nje.
2: Hayi, uyazi enye into nje engixakile. UThembi Nkosi uvele nje wavuka umbhejazane. Wathi yena lengane akiyona eyakhe, ngingamhlanganisi, wangilahla nje wangidida.
0: Sheqinisile. Kanti benamanga yini?
2: Hayibo. Uyazi okuphinde kwangixaka nakakhulu ukuthi athi naye ingane wafika ekuseni seyikhona.
0: Ayi. Wahleka ntombi kamzakethu.
2: Nakoke.
0: Ngiyakuvele ngiyibonile ke lento nje ukuthi hayi. Labo lengane efika ngokufa.
2: Eh, Nkosi wami, kuphinde kube ubani yena. Konje phela wena ubanjalo uvela usizakale ngobala nje. Hawu, angisho ukuthi le sekuzoba indaba yakho ke le. Usizisizakala ngayo.
0: Ah, angihleki.

0: Engabe uzokwenza kuphi ke namhlanje ixovizwe ndini?
1: Hawu bhuti. Usongibingelela abhlungu kanjena.
0: Yey una babongile. Ngizoza ngikubingelele uma uyapi la emzini kwababa.
1: Hawu bhuti. Akusafanele yini ngizela kwakho?
0: Babo. Ubuzokwenzani nje? Ufuna ukuzomosha futhi angithi? Babongile. Akwanelanga yini lokho wakwenza?
1: Hawu bhuti wami. Empeleni nje ngizoxolisa.
0: Uzoxolisa yini? Uzoxolisani mani? Lalelake. Akusasizi ke mntaka baba. Avela manje asengenile endlini mani.
1: Awu ngiyaxolisa mntaka ma okwangempela. Ngiyazi ukuthi ngona kakhulu.
0: Emva kwesikhathi singakanani babongile. Awumeke. Ubani lo sekubonisile ukuthi woza la ekhaya uzoxolisa?
1: Hayi akekho bhuti. Ukuthi nje sengibonile ukuthi ngamosha kakhulu emva kwendlela nje.
0: Yabo
1: kwenza kangaka ngesikhathi usekhaya. Ishibutam ngiyaxolisa kakhulu.
0: Lalela.
1: Ngiyafisa bandla naxolisa nakuyona ingane uzuzani ngiyacela.
0: Lalela ke. Akusasizi ke babongile. Usemosheke kakhulu kuyena loyo. Usungavela uyekeke uyangisa?
1: Hawu bhuti. Kungawenza umehluko.
0: Umehluko ewani babo?
1: Xolisa nje kuyawenza umehluko bhuti wami. Cabanga nje uma nje ngihlala nje ngingaxolisi ngizohlala nalomthwalo ukuze kube inini mina.
0: Lalela ke. Angiboniki ngingasasiza lokho okukhuluma ngako manje.
1: Lungile bhuti. Kodwa ngiyaxolisa kwangempela yezwa.
2: Hayibo. Hayibo. Thembosi. Kwenzakalani la kwami?
0: Hayi, hayi, noma gugu. Yima kancane. Ubabongile nje lona. Awusamazi ubabongile gugu.
2: Ubabongile, ubabongile ukunuka yini loyo? Ubekwa yini Thembosi lo mthangashana la kwami?
0: Sithanda sami, ngeke usalinda nje uze nokuthi uzothina ubabo la ekhaya.
2: Hayibo Thembosi ngizwe ini? Ngiyahlanya mina la ekhanda la.
0: Gugu.
2: Ngiyahlanya.
0: Gugu.
2: Ubabongile uza kwami ngingekho Thembosi.
0: Gugu. Njengoba usibona nje sihlela phe Vlandi man. Gugu. Njengoba ufika manje asikaze singene nakanye endlini.
2: Imake benizongena kuyiphi indlu? Benizongena endlini ka Thembosi.
0: Oh. Kanti noma gugu akusekhona nikwami nami la ekhaya. Akusekhona.
2: Umhlola yami.
1: Bhuti uxolo bhuti. Ngicela bandle ukuhamba yazi bengaqondile
2: ukuthi. Imake imake wena uhamba uyapi? Uhamba uyapi sisathane? Hey awindawo yena ungangitshela ukuthi ufuna ni la kwami. Yeah awindawo.
1: Awu Nkosi.
2: Hey uzongazi kahle namhlanje ntombazane. Hey ngeke ngize ngidlale wena lini. Hey wena. Yisola le mponjana kwami.
3: Yabonake bhuti ukuthi ngiphamba kaphunga kanjani nomkakho. Yini wena ungiyeka?
0: Noma gugu. Noma gugu. Iyaka lento yenzayo uyangisa?
2: Uzongenzani? Yeyinyeke ngimsikaze ukuphopha njengamanje mina.
0: Gugu.
2: Yeyi nitshwela kabi nina. Nitshwela kabi.
3: Ngeke ngicela ukuhamba sengizoze ngifelela kwakho. Ngeke.

0: Wenze njani babo Mpilo? Wangena usuhefuzela kangaka yini?
1: Yebo. Wema. Yebo sengicishe ngafa yaza ngikhola.
0: La kwenze njani? Yehlisa umoya phela khona ngizoswa kahle. Awume ngikhelela amanzi uphuze. Yimi.
1: Kulungile ma.
0: Uphuze nanka amanzi. Intshele ukuthi kwenzekeni. Kwenzekeni.
1: Wema. Yebo sengicishe ngafa namhlanje.
0: Yini ubulawa yini?
1: Umashandu unesibhamu ubesho kungidubulwa wema
0: hayi mntanami kahle kahle noma kuthoma kodwa umfuni kodwa hayi kanje awu usungazi umqambela amanga pho hayi hayi kanje
1: vele ngabona nje ukuthi wena ngeke uze uyikhole lento ngoba yazi mangicishe ngafake phela namhlanje
0: babongile mntanami esithatha kumakoti isibhamu
1: Yazi wena ngendlela ongangikholwa ngayo. Yebo uzokholwa ngisho sengifile wena uyongivusa uthi angivuki ungitshela ngifile.
0: Khuluma phela ukuthi bekwenze njani. Futhi khona ubumbona lapho makoti wena.
1: Angizi phela mina ma. Ngile lapha ngisi ngiyoqalisa kubhuti. Kanti kuzofika umkake sisakhuluma nje singakaqali.
0: Yehlisa umoya. Yehlisa umoya mntanami. Ayi awu ngikhelela amanye amanzi, imakhelela amanye amanzi.

0: ngikholwa uNkulunkulu amandla onke simakade. Ngiyazi ngona baba kepha lezi sijeziso asingifanele maluso yingcwele. Ngicela kuweke somandla mdali wezulu nomhlaba. Ukuba uhambele kunembeza Nkosi. Walo wathatha ingane yami ngongemthetho ukuba ayibuyise baba. Ngicela kuweke emenzweni zonke. Wena baba ushile ezweni lakho wathi yizani nonke nini nikhathelene nensindwayo. Ngiza kunithwalela. Lo mthwalo ngaphezulu kwami baba.
1: Hayi cha. Hayi hayi izinto ziyajika. Wena wonke usuyathandaza nomza. Hayi liyabuyiza ungafa.
0: Kodwa siza wabanjani? Wakwaphazangisa umuntu ethandaza ngempela.
1: Hayi bo phela ngeke ke ngingababazi. Ngeke. Uyathandaza wena. Okwahleni usazi nokuthi uyaphazanyisa uma uthandaza wena wonke.
0: Wesiza kufanele ngenze njani ke? Mangifuna ukuthandaza kumele ngicela kuwena ukuthandaza siza.
1: Hayi bo tete wethu, usowazi ukuthandaza wena. Wena.
0: Wesiza inkinga yakhe ikuphi ngempela la?
1: Hayi bo. Umiza ngoba nakuphela izinto sesakubhedela ngithi ntombi. Hayi kanti kuyabizwa noma izinto zi right nje sisi.
0: Uxa kuyini ngempela ngami? Hayi bo, wasenza umzali wami nje siza. Lalela la sisi. Abama bazali bamathamba amhlophe manje. Kanti abashiyanga wena ukuthi ube umzali wami.
1: Uyashesha phela ukhohlwa, uyashesha ukhohlwa sisi. Wena izolo lokho bekuthi yini esiyele esontweni sizotholana kuye kwasha kwacima usuyathandaza manje. Ayi ayi ayi ayi. Hamba, hamba vele mgheteni ndini.

0: ngithi ngiyayikhonnect into zamzenza kancane kodwa ke angeze zengancane kuze kuyophela ishow kulungileke sizohamba kanje njengamanje njengoba sazi ukuthi ke liyaqala usuku namhlanje lwesine siyaqala usuku namhlanje mhla ka 20 ku August 2026 siyaqala kusuku mabili u 12 o'clock siyaqala usuku mina nawe kamalam ngingulonda ngokwambatha isibongo khona umunye umlaleli uthe hayibo ulonda kasazishi kamalanke mangabe kulesine sinohlelo uphimbo lakho yazi ke kuthi kusuku sunami elo hlelo sebanalo njalo phakathi kuka 12 no 3 kuningi sekuphathele kona kulolu hlelo lolungiswe kuphathele ke uhlelo bese singikuphathela futhi neingozi eyiningi ezahlukahlukene kulona lolu hlelo lolu olunye lwengosi kulona lelo hlelo lokusuka kuyingosi esibizwa ngokuthi ke impihlo impihlo okusuka ngayona impihlo yakho wedwa wena mlaleli mangabe kuyimpihlo yakho wedwa suke sizoyishintsha leyo mpihlo kube impihlo yakho bese kuba impihlo yami mangabe sekuyimpihlo yami kusuke sekuyimpihlo yithu sonke mangabe sekuyimpihlo yethu sonke kusukwazi wena mlalelo ukhoze FM kuthi la ilapho wena osukusungena khona siwazi ukuthi ke mangabe sekuyimpihlo yethu sonke kusuke sengayona actually impihlo yethu sonke ngoba ke usukusungena ilapho wena osukuso commenta khona sokwazi ukuphawula ngempihlo yomlaleli lapho esuke sesibhalile khona kulona lolu hlelo siphinde futhi ke sibe nengosi sibiza ngothi ke impolompolo lapho komlalelo cause FM lapho ke umshayeli we truck lapho ke umshayeli wenqola emasondo sondo esuke sezongela khona abuzu ukuthi ke ngabe inqola emasondo sondo ngabe ihamba phi na kodwa njengamanje ke mina nawe basibuzana ukuthi ke singabe mhlawumbe isonto lethu lihambe kanjani ngabe iviki lethu lisiphathe kanjani ngabe kusukela ngomsombuluko kuze kube manje ngolwesine simi kanjani ngokwezimpilo sibuzana kuphi lapho sibuzana la ku 086000243708 kanti ke ungathumela futhi ke ne voice note yakho ku 0791639874 mina ngizwe kuwena ukuthi ngabe wena iviki lakho likuphathe kanjani ngabe nje kusukela kuqala ngomsombuluko kuze kube namhlanje ngabe ke impela sondeke yakho ihambe kanjani ngabe unjani wena isimweni sempilo nje selokhu iviki liqalile phinde futhi ke ngithumelele nalapha enkundleni zokuxhumana ku 086 000 2437 ungazisi ukuthi ngabe ihambe kanjani iviki lakho kusukela ku Monday to Thursday asiqale khona la ku line 1 mlalelo cause FM ngizwe ukuthi ngabe ihambe kanjani iviki lakho ngabe likuphathe kanjani ngiyabona la kuma voice notes already ngiyezwa ukuthi ke umlaleli uyangitshela mangabe type la WhatsApp ukuthi ke kuhambe kanjani kuyena kodwa ngaphambi kokuthi ke WhatsApp asiqale kuona ama calls ethu siqale ku line 1 sizwe ukuthi ke ngabe ke wena uphatheke kanjani ukhozi sawubona
1: Sandu
0: sawubona kanjani
1: iya sonjika Sandu kanda
0: alright god
1: right ukhuluma nomadodwa kaNgwenya mayiflo eMpumalanga province mama
0: ah likuphathe kanjani iviki lakho
1: ah lingiphathe kahle kakhulu mama
0: Ah siyabonga ukuzwa lokho.
1: Nami nje ngibonkulunkulu ukuthi wonke kube kuhle empilweni nami. Ngikuzwa ukuba ngibonile.
0: Ah siyabonga kakhulu ukuthi uze ube nathi namhlanje sesiyoliphethe iviki.
1: Ah vele bekuneke ngeza ngilale nginaka kuzwa. Uyabona mangizwa lebika lakho nje hayi. Ngizizwa ngathi ngisemafini ngihlezi meyingilosi.
0: Awulingisele ibika lami ukuthi lihamba kanjani?
1: Yeah. Phethi ke ish Maybe ngoba phela vele lishaya instrumental angathi lele elikamphilisene umaguba nomcabula shesha uthombi bemcabulela kumnyama
0: nobekanisa ubu yabona ke uyalalela lohlelo ngoba mina njalo mangiphuma la emsakazweni ngihlezi ngizothola i-message ethi Londubani locula lelibika lakho ngwenqayo kanjani manje
1: Hayi ngeke vele ukuthi ngigudi kahle kahle ekulaleleni futhi njengoba umaskandi nje amachawe ami anginamkhawulo anginayo ukuthi ngithanda lo kanjani wafika nje umuntu wabamba intambo hayi ngihamba naye
0: uhamba naye njengoba uhamba nami-ke ngalesi khathi kuyoze kuyoshaya u-3 ne
1: kunjalo mambatha hhayi ngihamba nawe kuzoshaya u-3 ukulala ngizokubona nje
0: ngiyayibongela kakhulu kamister uba igama
1: ngumadoda ngobangwenye ngihlale eMayflower eMpumalanga province
0: ngiyayibongela sibe ndawenye-ke bhuti wami
1: danki shandukandaba
0: danko Because if I'm a scobble up and be 086,000 243 7086,000 243 7 Ngabobani omunye engihleli naye khona njengamanje khona la ohlelweni iphimbo lakho line 2 sawubona
2: Ngakwethu
0: Unjani
2: Khona igetsha la kwamtambo la Fryhead
0: Sindawonye
2: Awakukho kunye ngizindawo
0: Uphi ne Fryhead
2: ngiseme yihuku phansi kwentaba enkulu izungene
0: ehe uyamazi ucrush m
2: usemondle crush m
0: umazela khona la enkundleni zokuxhumana
2: yebo
0: hayi ngiyakuza mina sibe ndawonye ngiyayibongela kakhulu bhuti wami
2: ngakwethu
0: danko cause sawubona
3: umntana omuntu uyaphila
0: ngiyaphila kunjani
3: ngiyaphila ndiyaphila ipentshi esoda
0: ubani ipentshi esikambi
3: uwena nje
0: bu cabanga ngoba ngiyayibuzisa
3: hawu oya was right
0: ngi-right wangigcina nini wena
3: mhlawumbe ngagcina kuleli ngathi ngiyazama ngezintelo ezidlule
0: sangatholani yabo sangatholani
3: phela mangangisakubiza ngesishithi sami ngoba ngabuya ngasesethembise mnambili
0: Why?
3: Ngiyasibona nje sidaxwe lapho emsamo ukuthi-ke ngoba nami ngisahlele into zami ngoba nawe ngifuna ukuthi ugculiseke uma usulethe ucula kungabikho into engeze ukukugculisa kahle
0: ima ngiphindele futhi
3: ngithi ngifuna ukuthi ugculiseke uma ngabe usulethe ucula angifuni ukuthi kube nento engeze ukukugculisa ngoba lolu hlobo lwembali engingalitshala lapha kubabamkhulu futhi-ke ngifuna ukukutshela ukuthi wakhetha kahle wakhetha mina ngoba mfowethu khona eminye imhlabathi oyibuka phambi kwamehlo akho iyigolide kanti ngaphansi kwayo uthole ukuthi ayinawo umhlobama okumelana nale mbali oyiwena kodwa mina ngifuna ukukutshela ukuthi lapha ekhaya lapho engizalwa khona umhlabathi wakithi ungawubuka nje njengomhlabathi owugwadule uma ubuka ngaphezulu kodwa uzwazi ukuthi ngaphansi ya unawo umsokama okumelana nale mbali oyiwena ngoba le mbali ewuwe akiyo imbali ongayitshala noma yikuphi ngicabanga ukuthi imbali enekhethelo wakhetha kahle umntana omuntu
0: hhayi bongakhetha nini kanti u-serious yini
3: ubona ukuthi akikho nisuka
0: mina ngakhetha nini umuzi wami ulapho ngakhetha nini
3: wakhetha acishe kuna
0: awukho cishe phela umuntu uma ikhethile nje ukhetha ngomgqibelo isonto uJulayi noma u-August noma umhla ka-1 noma umhla ka-2 ngakhetha nini mina
3: cha ukhethe ngenyanga edlule
0: uJulayi umhlaba
3: Julayi wanele ukuthi uzoletha ucu ngabe sengithi mina asithi kukumisa mthana omuntu ngoba
0: awukho redi ngathi ngiyakhumbula
3: ehe ngathi mina ngoba angikakabikho esimeni kahle
0: kuhleli
3: kahle le nto
0: qedile yabo manje uqedile uqedile ngebe zebekutshelele ukuthi uzofakazelwa yimina
3: akumakinga-ke umntana omuntu ngikulalele kwethu usho umntu akaxabokukho ebahlathi
0: asibe ndawonye bengifuna ukuba neshow uthi wakhetha nini yabo uma sisho kanje uqedile
3: akunankinga phezulu.
0: Angeke ngize ngithengishe isikafu lesabasibhalayo umuntu ahambe uprinta ngomshini akhokhe enye imali lesisibhalo ukuthi mambatha kabani noma becoming bani bani. Mina umhlaba wonke KZN yonke izwile nje umuntu lelo
3: khosi. Ngathi nezizwa ke zilalele zizwile insizwa ukuthi intombi ngishayiphi.
0: Sozwa ngayi sozwa ngolandelayo yabo. Asizokulandelayo kwesizwile. Ilungile siyabonga yazani.
3: Alright.
0: Ilungile siyabonga. Jaco asizokulandelayo kuthi yena ngabe ufile kanjani 0862437. Ukhosi sawona sizela ku line 3 ukhosi.
3: Yaze yayinhle lendura azibhubhuzela ubuyekuseni umzimba ukuyashelela. Mangithi yayibheki yashalaza ngizoyibona ukushona kwilanga. Uyaphila loda?
0: Ngiyaphila unjani?
3: Sikhona umjaji lo.
0: Hayi ngizokhipha wena indaba enzeyingane.
3: Ngiphuthelwe wena ngeviki eliphelile. Hayi lo bhuti ophumayo akazi kahle utoseyishayela akayidli.
0: Ehe, noseyidlile unjani?
3: Udla icala.
0: Pupupupu.
3: Yey, kade ngilindile manje lo ndaza, ngiyajabula uNkulunkulu angiphithuba ukuthi ngingene.
0: Asibe ndawonye, yeza nje umjaji.
3: Ngoba uphile nje, uyakuthanda umjaji.
0: Tako, uthandwa yimina. Tako, khosi sawubona.
4: Ndoda.
0: Njani?
4: Hey, sis.
0: Ayi, xoxeki le.
4: Ayi, yabona, wena ndakade ngithi ene, ngizokuxoxela. Ngiyahlasa la kusengelile lapho icamashela la babanani kodwa ngila imuntu empumelelweni municipality hall ngikadile lapha njenge security cha wengana kwethu uza kwena omunye ukuyafaka isihloko lapha sokuthi abalandela abahlaye becoxe nabo bekhulume ukuthi imuphi umsakazi amza ngaphakathi manje ngathanda uyahamba ayochakaza naye kuphi endaweni ezimnandi kasi hayi cha lonto uhamba phambili
0: ngempela.
4: Hayi futhi ngiyakutshela uhamba phambili bayakuthanda abale bayakuthanda abalali lokho khona ovele wathi angalungile insizwa le ethi wayinika umuntu mhlawumbe ekuyangena athi hey ngimthanda lokhu okuserious hayi lokhu kokudlala.
0: Lalela phela mina ngisalalela ukhozi ngoba nje lokhu ngezwa mina ngisalalela ukhozi.
4: Hey ndonda hayi hey bayakuthanda bayakuthanda abalali ngeke. Hayi lokhu ukuthi mhlawumbe bakuthanda ukuthi uyathakaza abantu bakhona lokhu abakho seriously.
0: Bangithanda ngothando laka love. Lalela mina ngisalalela ukhozi ngoba ngelinye ilanga ngathi kakumande ngikhumula kahle ukuthi ungumsomlungu bawumsomlungu ngize ngithola amameseji amaningi athi kanti londa yindaba ungalele ngalesikhathi. So kwenzeka ukuthi ngangalele kwaze kashaya uDanki 12 to 3 kwangena uZim.
4: Yazi londa lokhu ngaqala ukungena emthakazweni.
0: Yeah.
4: 2007 until now yabo kodwa nje
0: 2007
4: ngizokwenza kodwa akaze ngize umthakazi wesifazane othandwa njengawe
0: pupupupu. Ngicela ukuthi ngashaya amahloni mina ngilalele radio angazi sikhona umuntu ozokomenta ngami wathi ke ubhuti angazi sobekhuluma ngani angazi ukuthi topic yayingani noZimdola uZimdola uthi umsakazi umthandayo ubani bani hayi wasengelile mlethi mina nje ngiyithandela uMyilonda angazi futhi yena uGayo nesitolo ndawo thizeni ayibo wayichaza ngabona ukuthi yabo mangasuka manje ngiyekuleli lokishi lela kalishoyo ngihamba ngimthola ubhuti kwasho ukuthi ke nje ngichaba kithi.
4: Ngiyasaba. Asikhali ishobe kubasakazi bokhozi impela. Bye bye.
0: Bye bye, kulungile ngizobala kawe yezwa. Kulungile ka ngibale ngokugcina ka sibe fair ngaze somunye hayo londo seze laba abantu bamshelayo ngoba ngiyazi ukuthi kuzoba kanjalo 0860002437 sizokugcina njengamanje before siye kubona ka ama voice notes ngishilo ngathi mangabe na ofisa ukuthumela i voice notes ungayithumela ke 0791639874 0791683 9874 noma ke ucomment enkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook at Ukhozi FM asibona ukuthi ngabe ubani esimtholayo ukhumbula ukuthi igama lohlelo iphimbo lakho Ukhozi sawbona
5: yebo lonke njani
0: ngiyaphila kanjani
5: hayi ngiyaphila ukhuluma no Feza lobo uThambo kaMdala semhlumane
0: hayi emhlumayo
5: emhlumane
0: igubu lapho
5: ilanga senqothi
0: Oh, hayi, ngiyakwazi ngqondo.
5: Yeah.
0: Eh, iphathe yahlibiki lakho.
5: Ayikhala ngiphathe yahlibiki izinto elimnandi. Ngize ngafika emashushu.
0: Mhm.
5: Kwaqhawane.
0: Ikuphi lapho?
5: Enkandla, esikamlindoza.
0: Yeah, abuye wenza lapho sixoxele.
5: Bebe ngimemile nje bek invite for corner events ayokala-kala kancane. Hey, spanning.
0: Hey, siyabonga.
5: Hey, kuphi? Hey, I got a lot of bell. Hey, izolo ngizile izizwa eyiningi.
0: Ngempela.
5: Ngona kubantu. Hawu, impela kwathi ayisiriya ngempela izinto ngabe sezyalwa manje. Ngavumela ngazi. Ngoba phela thina sazi ukuthi babungana nesimazi
0: thina. Imaka bekuyilibi lolohlelo lolo.
5: Ilolu luka Ana noma bekuntaka noma bekubani ukuthi nje umsakazi awukusho umsakazi uzoba bentela ukuthi awukusho umsakazi omthandayo
0: yeah
5: ongathola ngishanti noma nenzi crew niya cruiser naye ngibele esketeni naye ihour nje elodwa nje unaye bese uyayibika ithivela iphumile zandathu
0: that's my londa
5: that's my londa abanye bayidlalela abanye impela ungafuna impela serious impela manje bengayithola ishanti hayi impela ngathi impela hayi my lord hayi usile bangi impela into zengashanti impela emgameleni yatholana ikhudi
0: eh ngabe bazokwenzani nkosi yami
5: eh kanti thina sazi ukuthi nje ukapha kunanana yabona babunanana ngathi baningi abantu angafike athi hey buya ngapha no
0: Ubamncane nobantu khona omunye wathi ke wang DM wathi we my londa ubamncane nowakho asikaze simuzi kwamanye ama shows mangabe ngene owakho nje okhozi
5: uyabona ke nje cha impela singake singathi seyiphumile lezo izinto zonke nayo leka tingene serious
0: yeah
5: ngithi hayi uthi cha aya wazi lo lo mntwana kaphumana
0: Hey asa sikusiya.
5: Bangana nimpela hayi ungayake mabalisa khona. Laba laba abanye hayi abathuli.
0: Abanye abathuli wayisho lukhozi.
5: Cha nami ngiyafisa nje bathi akwenzeka uchofe nje ibathini elqondeni lonqanana akabathethisi labantu abazokuchaza abazomphazamisa.
0: Inkingi ngifuni ibathini elqondeni nobamncana namina elami. Kuqondene nami likuphi ngoba nami ngixakekile
5: yeah ay cha kunjalo
0: kubonakala seqoqa washo njalo uSandile Mbongo umculo wangakithi wathi kuyobona seqoqo namakazi wathi namakazi
5: hayi impela hayi kunjalo ngiyabonga la my love
0: siyabonga zwani
5: yebo siyabonga ngelobo
0: Danko ngibala la incingumlelo Khozi FM Khozi FM luhamba phambili kabala hlelo iphimbo lakho kanti mina igama lami ngingulonda ngokwambatha ke isibongo nginawo emsakazweni Khozi FM kusukela manje kuze kuyoshaye yena o3 njengamanje ngoba ngizokunika yona ingoma kaNomfundo Mo ethi best A ethi kusase yimi namanje mangabe sibuya kule ngoma na kanjani ngiyakubona ama voice notes voice notes yakho ngithe uyithumela ku 0791639874 noma ke wena mdlalo Khozi FM comment enkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook Khozi FM sikhona na ku Londambatha futhi ke khona lapha ku Facebook sikhona kodwa ngaphambi noma ngaphambi kokuthi ke siye khona enkundleni zokuxhumana asiqalela
6: Namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yi scrollalitis
7: Master V angilali ngihlala ngi scroll ubusuku bonke
8: ah
7: una scroller lights.
8: Ngidinga ukuthila ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
7: Ikhambi lakho yi Red Hot deal ya kwa Vodacom. I prepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube premium yenyanga imbili. Mahala.
8: Itholakala kuphi?
7: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
8: Ngizokwenza njalo.
7: Kunembandela. Feather together. Vodacom.
9: Ukozi FM lo hamba phambili iphimbo lakho noLonda Mbatha
10: usho my love this is your voice emnandi.

10 minute past one isikhathi sethu njengamanje kushukisike imizuzu iyishumi libombeni hora lokuqala emsakazweni ukhozi FM. Ukhozi FM luhamba phambili gama lohlelo iphimbo lakho kanti mina lami igama ngikulonda ngokwambatha-ke isibongo sinawe emsakazweni ukuze kuyoshayina-ke u-3 ezintatha kusamlaleli wokhozi FM. Thembe ukuthi-ke usaluthokozela uhlelo manje sisandawonye njengamanje mina nawe akukho okusasiphazamisile. Kanti ngaphambi kwale ngoma ngiyakudlalela-ke ingoma ye-The Nameless Band bethi-ke masiyeke. Njengamanje imzuzu njengoba-ke isishumi nanye libombeni hora liqala isikhathi sokuthi-ke mina nawe siye kwingosi yethu ethi imfihlo yakho. Imfihlo yakho mlaleli uyazi ukuthi-ke elapho umlaleli esuke esekhipha khona imfihlo yakhe esazisi ukuthi-ke yini le ayigcine ngaphakathi kuyena, yini le ebelokhu eyifihlile sonke lesikhathi efisa-ke ukuzwa ukuthi-ke thina singamjaja sithini uma ngabe kuthi siyamjaja, thina singamahlulela sithini uma ngabe kuwukuthi siyamahlulela, thina singatheni kuyena uma ngabe nje sesixoxela le ndaba le. Ingakho ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngithi umlaleli akasixoxela indaba yakhe bese-ke ngikugcizelela ukuthi uma ngabe uxoxa indaba yakho noma uxoxa imfihlo yakho, make sure ukuthi imfihlo yakho kube yimfihlo yami. Uma ngabe sekuyimfihlo yami, mina ngizoyenza sure ukuthi-ke kube imfihlo yethu sonke. Njengamanje singena kuyona-ke imfihlo umlaleli akasibhalile yona.

Kodwa ke njengamanje sizongena la kumfihlo umlaleli bese siyabona ukuthi ngabe iphi yona imfihlo umlaleli esixoxele yona namhlanje bese ke siyabuka siyabona futhi ke ukuthi ke ngabe zithini izindaba zanamhlanje ngabe imfihlo mhlasimbe umlaleli esixoxele yona efisa ukuthi sidikide noma ke imfihlo umlaleli akasixoxele yona mhlasimbe engafisa ukuthi ke sidikide kakhulu efisa nje ukuthi ke siphikisane ngayo mhlasimbe imfihlo akafisa ukuthi ke siphikisane ngayo noma imfihlo akafisa ukuthi ke siyibuke bese siyamazisa ukuthi lalele igcine le kuyimfihlo ngoba ayikuzoshuba wayikhipha noma imfihlo umlaleli lapha esizothi khona lalele ikhiphe le mfihlo le ngoba izogaxelisa ikhiphe le mfihlo ngoba uzogaxela ikhiphe le mfihlo ngoba uzoba nenkinga if uyaqhubeka lokhu yifihlile so sizozwa ke namhlanje ukuthi ngabe impihla namhlanje isithatha isibeya kuphi na mhlasimbe conclusion yakhona ithi ikhiphe impihlo noma yeyi igcina nomphelo gcina nomphelo ngoba I know angegaxele wena kuphela la kodwa kuzogaxeka iningi labantu if awuyikhiphi ngesikhathi ezophuma ngayo lempihlo le abaningi bazobe sebegaxele vele so vele uyikhiphe mfowethu asizive kuthi ke ithini impihlo yanamhlanje

Ntayo nje uzoyikhumbula mlalelo cause FM ukuthi ke mangabe umlaleli esibhalelile incwadi yakhe mina nawe asijajani mina nawe simjaji futhi umlaleli usuke esibhalele incwadi okuhlala nje sibuke esizwe ukuthi ngabuthini ebese siyabona ukuthi sixazulula kanjani mangabe ukuthi yaxazululeka but khumbula ukuthi asimjaji. So mina nawe sijajani njengamanje isikhathi ke 17 minutes after 1 isikhathi ukuthi mina ngikufundele ke incwadi umlaleli akasibhalele yona sikwingosi ethi ke iphimbo lakho. Asizwe ukuthi iphimbo lakho namhlanje lisiphatheleni.

Njengoba sengishilo ukuthi ke 17 minutes after 1 isikhathi njengamanje igama lohlelo iphimbo lakho kanti ngabe igama lengosi sibiza ngokuthi ke iphimbo lakho lapho umlalelo cause I mean imfihlo yakho lapho umlalelo cause FM so sekhipha ikhona imfihlo yakhe esaziswa ukuthi ngabe yiphi yona imfihlo akafisa ke usixoxele yona namhlanje so imfihlo yanamhlanje ithi Hashtag impilo yakho mayilonda nomlaleli na impilo yami ngicela ningiphe isixazululo ngidikide lempilo le cela ningiphe isixazululo ukuthi ke ngingayilahla kanjani lempilo noma ningiphe isixazululo sokuthi ke ngigcine kumina lempilo le ngoba ngiyaphakathi kokuthi ngigcine kumina noma ngihiphela ngaphandle Mayilonda nomlaleli wokhozi FM ngingowesifazane ngikanile kwenye indawo nje eseduze nasekhaya kodwa ngesikhathi ngisakhula ngasekhaya ngikhule nje endaweni ebekade incane kukhona abantu abaningi abasurroundile kodwa njengamanje nami ukukhula kwami ngakhula nje ngafana nezinye izingane ngaye ngenza futhi amaphutha njengezinye izingane kwangaba khona inkinga kodwa mayilonda into engayisho nje konke bekade ngikwenza nami bengikwenziswa ukuthi ngisasemncane khula kwami nge benginamasuku amabili bengisase high school ngakwazi ukuthi ke ngibe nesuka elilodwa ebekade seduze nasekhaya elinye likude nasekhaya kwenzeka ke mayilonda ngagcina ngiqiwa inyanga kanti ngilale nabo bobabili ngathola ukuthi ngikholelwe ngangaba naso ke siqiniseko sokuthi ke ngabe ingane kabani ngathula nami nalimpihlo le ngaze ngabazisa labafana ngalimpihlo sengibona ukuthi ayi cha nami sengiredi kanti ukubazisa kwami ngalimpihlo bobabili labafana nabo baredi Mayilonda ngicela ukutshela ukusekela abafana bayondla ingane bobabili abasange bese bebela inkinga bajabula bobabili banginakekela bobabili inkinga ke manje engidiscovered ukuthi lengane le isiyakhula nayo manje futhi isifana nabo bobabili labafana oh ayisafani nabo bobabili abafana ngoba ekuqaleni bengibona ukuthi ifana nabo bobabili Kodwa manje sengiyabona ukuthi ifana nobani phakathi kwabo bobabili labafana. Angazi ukuthi ngenze njani ngoba sengiyabona manje ukuthi ubani uyise walengane le. Ngangisemncane ngalesi sikhathi ngangazi ngempela ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani, ngangazi ngempela futhi ukuthi ubani ubaba wengane. Ngangina 13 years njengamanje nogelwam una 13 years njengamanje ngiyambona ukuthi usefana nobani phakathi kwalabo baba bobabili umbuzo wami ngenze njani ngifihle ngenze njani ngiqhubeke nemfihlo ngenze njani ngithule noma ngisho nginovalo mayilonda ngenze njani ngicela ukuthi ungibuzeleke kuba lalile bakho ukuthi ngimfihle umntwana ukuthi ngabo kabani noma ngicabanga usokabani phakathi kalabo baba bobabili ngithule noma ngisho iyona ke impilo yami ngifisa ukunixoxela yona namhlanje le nginjani ayingajajani bafowethu imini uma wengane

0: Obviously ke mina ngizokujaja ngizokhuluma nawe ngizwe kuwena ukuthi ke ngabe olwakho uPaul Lushaka na ngabe wena uthi nawe I know akavalelwe noma uthi no akadedelwe bekade ngazilutho kodwa manje useyazi so wena uthini kumina 0860002437 noma 0791639874 noma ke uPaul enkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook @ikhozi FM sizwe ngawe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngazo ke inkundla zokuxhumana ngikhulume nami angikhulume nawe mina siqale khona la ku line 1 sizwe ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani kuthini kwakuphawula wena umlaleli mangabe izokhala ngothi lalela we my lord mina bengingazilutho kodwa njengamanje sengiyazi and akuyona lento le engade ngiyifuna because ubaba wengane akikho la WhatsApp. Angizwe ngawe siqale khona ku line 1. Ukhosi sawubona mlaleli. Ukhosi?
1: My lord yaphela.
0: Ngiyaphela kunjani?
1: Hayi inkosi namandla. Hey kunzima ukwengena emsakazweni. Kunzima njengokuphatha imillion ngesandla.
0: Ehhi, wakaliphathani.
1: Kunzima ngingisho kona.
0: Aliphatheki.
1: Aliphatheki. So nje ukhuluma nophindo wakho mathe Bekville Scottes asitula na my lord. Hey my lord. Inzima lemfihlo.
0: Mhm.
1: Inzima. Kodwa ke udadwethu yabona ukukhuluma iqiniso sesiwami kuyayilapha inhliziyo. Ngoba noma ngayigcina lemfihlo, isigcino nesiphetho kuyogcina seyivelile indaba mhlawumbe sekuhamba iminyaka, iminyaka seyiminingi. Lapho mhlawumbe sigcina semoshakelo na izinto, mhlawumbe sekuba ingane sokuvela le ndaba nje nayo seyinenkinga. Mhlawumbe kwayona igcina seyimzonda.
0: Mhm.
1: Mina nje bengingathi akakhulume nje iqiniso echaze nje kulelisoka lakhe lakudala ukuthi wayesemncane ngicabanga ukuthi angawuzo understand ababese bancane echaze nje kusuka nokuhlala
0: so angasabi achaze ukusuka nokuhlala
1: hayi masokanjena sisiwami akusasiza ukucatha ngesithupha ngoba ekugcineni kosuku kuyomosheka mhlawumbe kudala kodwa isigcino nesiphethe iqiniso linendlela lokuveza ispeciali likanje Hayi mina ngithi hayi bhalaza indaba.
0: Akayikhiphe.
1: Akukho kunye. Noma yilonda so yeke ukuthanda mzalwane kwakhona insizwa ethi ke hayi nawe amabheka mina ngiyawahambisa le mnambi kwasontshikazi. Njengamanje nje hayi impela hayi sazogadla ntombi kuze kunqamuke ikhali impela. Abaphila abantu mayilonda ngibonge mayilonda kuyintokozo ukukhuluma nawe masontshikazi
0: ngiyabonga mina ngiyayibongela kakhulu yeza ngiyayibongela ayi ayi salisithula ngeke angiyimisele phela mina ngingathandwa 0860002437 asibone ukuthi ke ubani umlaleli esimtholayo ngalesi khathi yena kuthini kuphawula kwakhe ngempihlo yalo mlaleli lo esimtholayo line 2 sawubona
2: yebo sawubona
0: njani
2: yaphila njani
0: ngikhona nami kambe namhlawu lwesini
2: Ngokujikelela.
0: Ah, ngiyakubona ukuthi uvuka ngolwesine kuphela indaba ngingayizwa le voice ngomthumluko.
2: Hayi, phela kuyagcwala kanomzini nje lomphimbo ophuma.
0: Eh, kugcwala ngomthumlo ngolwesine kuphela.
2: Ngiyagcwala phela lapha kuhlala.
0: Ngiyakuzwa, alright, kodwa kuphetha kahle ivili lakho lihambe kahle.
2: Ngiyaphila sothi ngiyaphila ntombi.
0: Ngikhona nami.
2: Ya, hayi, lesifito dlozana namhlanje kade wawudla umzana nazo kodwa hayi ungathile impela. Ukuze bakuthiwa ukhona inzuka ayigeyi. Hayi inzuka ayigeyi ke. Angikaze ngiyibone impela.
0: Yebo.
2: Manje inkosazana le naye ayivele akavele yena alukhuze akavele ngoba uthi bahlukene umsekudeni umseduzwa.
0: Mhm.
2: Akavele yena agijime aye kulo oyedwa amale lona. Lo omunye abonakala sengibawengayo.
0: Choose kahle kahle kaye kulo babengani aqinisekise ukuthi ngiyakuthanda wena. Bese yowala lo munye.
2: Qinisekise ukuthi ngiyakuthanda wena futhi uthathe inkomo uhamba uyise yasebaleni kithi. Bese ngigaxa ucingo esandleni kuphele nje kanjalo alavela imali loya. Aqala afuna amaphutha kulana azomenza ukuthi nje yathukuthele bacabana naye bese yamali.
0: Warifa akawatholi, warifa umthanda kakhulu yena lo. Okumele kutholakale kuyena amaphutha kodwa watholakali.
2: Manje phela akuthi uthi asimbonise, sina simbonisa ngalokhu ngoba vele uzokwenza kanjalo. Manje uzoshiya le ngane le. Uzoshiya le ngane lena ekhaya aye kuloya.
0: Shisa akalitholi iphutha alitholi. Akalifuni iphutha alitholi.
2: Akalifuni alithole phela ngoba manje nakho la kunengane ngala.
0: Hey, kuthiwa yikho engenasici, akasibheke lesici asithole. Nango 2009 wake wabona I'm sure.
2: Akalifune lize libe khona. Ibe soya kulo lo sobaba wena.
0: Hey, kaze kanzima. Kodwa phela kuze kwakhe kumndeni ngiyakuzwa mina.
2: Ehhe, naphela ngoba manje kokwenza kanjani thashini kanti ngaleli ngena yisathila ngobuthanda luya.
0: Kunjalo.
2: Ingane ngapha iyahlupha wena uyajabula ngala.
0: Ya, no ngiyakuzwa.
2: Ngiyabonga Ntuthu.
0: Siyabonga kakhulu baba, we right.
2: Okay.
0: Tanko, sikhomela family cause sawubona.
3: Ngiyabona nda.
0: Unjani?
3: Hayi, siyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
3: Ya, lawa nongoma Ntuthu, umakho othokozele. Eyi, asazi ngoba nakho nohulumeni usagcina wa wasiveza lesi sikhimu sokuthi umuntu wesifazane usengakakhathaleli babili.
0: Asiyiphindele, ngiyafisa ukuthi siyiphindele. Wathini uhulumeni?
3: Ukuthi umuntu wesifazane usengakakhathaleli babili abesilisa uma nje bevuma bona.
0: Kunzima yini ukwenza lokho?
3: Kuthi kunzima yini?
0: Ya, ngiyabuza, ngiyayibuzela. Mina ngeke ngibathathe kodwa ngiyabuza.
3: No, akunzima kulaba abasifazane.
0: Ilungelo labo nawo ne mayivuma uhulumeni nabevuma
3: yebo kunjalo akukho ndima kanjalo
0: kodwa lo uthi wayesemncane okusho ukuthi ke she was still naive wayesasesikoleni so uyingane nje yenze iphutha asikwazi ukubeka sithi wayifuna ukubathatha bebe bebabili wayemncane lo
3: engabe manje akabathandi bobabili nje njengoba wayevile bathande seyingane ngoba asimjaji sizama ukuhlola lolu daba lwakhe
0: yeah yeah
3: kuzoba nzima ukuthi kube khona yabuye emali emthanda uma kuwukuthi sabathanda bobabili yile ilapho engisusa khona ukuthi hayi uke washo uhulumeni umuntu wesifazane sengabathatha ababili
0: so
3: umubathathake umubathathake abantu ababili vele iqiniso lithi ingane ngeke kube ngeyabo bobabili.
0: Yeah, yeah.
3: Ngokungathola ukuthi futhi nabo into engagcina idala inkingi. Umesemala lomunye. Uyolwisa ukuthi uyangala. Kodwa maye ngamali, akungenzeka agcina lomukela idaba lokuthi ingane akushiye yakhe. Mhlambe naye afune yakhe kuye maye ngamali.
0: Eish.
3: Sekungaya ngokuthi yena lolu daba. Ngoba vele ngeke ababize bobabili ababambise umhlangano. Uhengilisa kanjani ukuze kugcineni kuvikeleke lengane. Njengoba phela ngizwa ukuthi intombazane ngabe intombazane ibuye igane ngendlela izimo ethile ngingakagani phela iqala lapha ekomini kulamaphutha awenzela umama ingakuthi suka phela kwesigomo esibongo mhlawumbe boma isibongo sifihle ingasazi asivele nje isibongo akekho ozofa amakhono ozofa phela kuzawube kudaliwe ngoba ngasiphile siphile siphinde iqiniso iqhamuke nalo kwethu kufihlayo ngoba uma ezoze ehambe emhlabeni mhlambe kuhambe wedwa ubaba kusalo yedwa uhambe lo ngowengane ngeke asakwazi ukubiza ngesibongo salo ukuthi uyaphila ngoba izosifuna phela isibongo sayo intombazane umuntu uma ephuma ekhaya eUganda kuba nobulanda ukuthi wazaleka kanjani awukwazi ukumkhatha nono.
0: Ngiyakuzwa mina. Wavele wanyamalala. Angingakayitholi inamba yakhe. Bengisazombuza ukuthi uyasibuka nesitori. Khona lesitori kuthiwa ikababa. Bengizombuza lokhu ukuthi-ke ngabe uyasibuka yini leso sitori leso. Kodwa-ke ngoba usenyamalele usevele wanqamuka. Sakwazi ukuthi siqhubeke naye. Angiqhubeke nawe mina mlalelo Khozi FM la ku 086-000-2437 uthini wena ngodaba lomlaleli osibhalele namhlanje uthini wena ngempihlo Ya namhlanje usibhalele imfihlo yakhe ngoba engasafisi ukuthi kube imfihlo yakhe kuphela kodwa usefisa ukuthi imfihlo yakhe kube imfihlo yami mangabe sekuyimfihlo yami kube imfihlo yethu sonke. So 0860002437 ukhosi sawubona.
4: Yilo ndakunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Ngiyaphila namhlanje.
0: Yeah.
4: Hey. Hayi impilo ngale londa ukhuluma noSikhamo ngubana la ixoxa la ejinisini.
0: Mhm.
4: Ayi cha inkinga sisilenga ngoba nami cha indlela nje ngibuka ngayo nje hayi usithi avele nje akhulume lona iqiniso ngempela. Lo angamthanda akavele amfune lona iphutha impela zami ukuthi amcinge iphutha. Bese khona ithuba lokuthi ke aye kulwa kamthandayo kuze impilo iqhubeke sesindlela ngibuka ngayo nje.
0: Asithi wena ke lo uzwana noLondambatha uLondambatha alicinge leliphuthaza lithole thola likho kodwa nje ngoba phela kumele licinge alicinga zalithola iphutha wena bungafila kanjani
4: khaphela kubuhlungu Londa ngoba phela umuntu mawumthanda vele ekwala mhlawumbe umthanda wena kodwa ngithi yena wena lokho ngabukwa ukwenza ngoba usukwazi ukuthi ukwenzelana ekugcineni noma mina ngabe ngithi ngiyadefenda kanjani.
0: Yeah.
4: Ngoba wena uvele ngoba uvele ufuna iphutha ngisho ngathiwa ngixolisa kanjani vele kofundi ngamukele nje akukho okunye ngoba ekugcineni phela abantu besifazane baningi emhlabeni uyabona.
0: Mm-hmm.
4: Baningi ukudlula thina madoda so hayi khona kungangiphatha kabi kodwa ziningi iy'ntombi.
0: Ngadlula.
4: Ungadlula.
0: Inhliziyo le iyaphola ngasho njalo kumuye ngathi hey inhliziyo le iyaphola kubuhlungu. Sometimes iphola ungacabanga ukuthi yokuyiphola kodwa inhliziyo le iyaphola.
4: Hey khona ngoba nje lama ikhona ikhona yakangishange current impela engangithi mangihamba nayo ubona wonke amajide jika nayo kodwa laba lenyila yangishange current
0: inhliziyo kodwa kwenzakalani iyahamba kwaphola.
4: Hawu kwaphola kwaphola nje namhlanje nje kodwa ke impilo futhi singathini namhlanje nje sengaqhubeka nempilo ku right siyabonana siyakhuluma na Facebook naye loyo.
0: Hey. Yabo uthini current? Uthini current mangaboni sokhuluma nabanye ku Facebook?
4: Nisho yena nisho lo owangishange current siyakhuluma yena naye nanaye la ku Facebook.
0: No uthini lo khona manje asithi wena wahlukana nomunyu ne ex manje. Sekhona mina ke manje. Ngithini mina wena mangabe sakhuluma no current?
4: Usikhulumethi phela ngizothi naye sasikhuluma.
0: Oh wakudala basesikoleni.
4: Yeah, into nje zakudala yabo.
0: Usey ex nje.
4: Yeah, into zakudala nje yabona lesekwadlula.
0: Akho mntwana akho lutho uyi ex nje.
4: Hawu yi ex nje yabo into eyadlula nje yasebufaneni nje kodwa ke impilo yaqhubeka.
0: Hey, inhliziyo le inhliziyo ya Paul zwanini ngami.
4: Dadi ngiyabonga
0: phi. Siyabonga.
4: Yabonga.
0: Ulokila ngithatha ababili abokugcina ke njengamanje la ku 0860002437. Ebese ke wena bangabe ufisa ukungithumela ivoice note ithumela ke ku 0791639874 noma ke lapha enkundleni zokuxhumana kuLondambatha sizwe ukuthi ngabe kuthini okwakho kuphawula ngalolu daba lomlaleli kuthini okwakuphawula ngemfihlo yomlaleli akasibhalele yona namhlanje kanti ke nawe ngizokwazisa ukuthi ke ithini i-email address mangabe ufisa ke ukusibhalela eyakho imfihlo asiqhubele phambili sizwe ukuthi ke ngabuthi noma umlaleli cause sawubona. Ah samgeja ke lo siphinde futhi sithole umunye cause sawubona
5: mambatha
0: sawubona.
5: Njani dadewethu?
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Ngiyaphila dadewethu.
0: Mhm.
5: Usemnambithi eMatuwane eScope usabelwa kajwele Mambatha.
0: Okay wami.
5: Hayi, weMambatha. Liyagwinywa noma kushisa, kuyaphuzwa noma kubaba imbiza weMambatha.
0: Yeah.
5: Akakhuluma iqiniso dadewethu, lona kuphele liya kumkhulu. Silona kuphele liya kumkhulu. Ukuthi okunye nokunye nemuva kuzokwenzakalana. Akacabangele lengane le efanele yazi iqiniso yazi umzali wayo weqiniso wangempela angashi ingane izohlupheka uma ngabe ngasekho kusasa akalungisi
0: ima kuyibhajaza kanjani wenze njani usincela family meeting uthini
5: hey kuye kunabantu emndenini kumele emndenini kube khona umuntu oyedwa omethembayo noma
0: avele wabaleka esasho ukuthi-ke emndenini kumele kube nomuntu oyedwa omthembayo. Avele wanqamuka-ke sibone ukuthi-ke sazokwazini kumthola before siliguqise uhlele. Kodwa kwamanje 086-000-2437 ithini imfihlo amlalele, ngabe uthini wena, ngabe uthi akayibhadlaze le mfihlo noma uthi-ke akayigcini kuyena ukuthi lengani nama ngiyazi nami lengani ngicamela ikhaya cause sawubona
6: Londa my Londa
0: molo sithando sami, kunjani?
6: Ngiyaphila sithando sami, uninjani?
0: Ngikhona nami.
6: Hey my Londa, ngiyaluza udaba ladede wethu. Mina nje my Londa engingasho ukuthi nje ene iqiniso liyamkhulula umuntu.
0: Ya
6: asimjaji my Londa, ngibuhlungu ngoba ingane iyintombazane noma ngabe futhi iwumfana bekuzoba into efanayo ngoba mayigana my Londa izogana esibongweni sayo phela nje na. Mase kuba njani-ke kuyena ngoba phela uzobe elazi iqiniso. Ngithi nje my Londa akathole umuntu wasemndenini, kuyenza kube khona u-anti nje my Londa oxoxa naye iy'mfihlo zakho omthembayo noma oyedwa emndenini, agonyuluke kuyena nje iqiniso, athole nje indlela yokuthi angalikhuluma kanjani my Londa, ngoba ngiyasaba ngampela ukuthi meligodla leli qinisa impilo yakhe yonke. Ingane izoba nenkinga my Londa, naye iyadinga phela ukulazi iqinisa isazi sibongo sayo. Yayibona leyo nto
0: shisa kangayivaleli le nto le ngaphakathi kini.
6: Hayi hayi, ngeke my Londa kangayivaleli, sithandwa sama kakhuluma iqiniso nje naye khona ezokhululeka nengane ikhululeka. Kathole nje umuntu amthembayo yedwa emndenini, agonyulike kuyena ukuze ingane izoba nayo nekusasa elicacile, ilazi iqiniso.
0: Ngiyakuzwa mina. Hayi mina
6: ngiyakuzwa sama. Ngiyabonga my Londa, ngikuthandana.
0: Thanda imi.
6: Ngiyakuzwa ngilayika kuse enkanyezi ne my Londa. Tako my darling.
0: Ilungile my darling, siyabonga.
6: Ngiyabonga sithanda sama.
0: Tako sithole moyi futhi ukhoze, sawubona. Khoze.
7: Londa.
0: Njani?
7: Ngiyaphila wena.
0: Ngiyaphila nami.
7: Hayi wesifo, hayi usisi lona akakhumisa amagula ngasengingathoyisa akhethwe yedamaa kunabo bawabili ukuthi muphi ofana nale ngane yabo.
0: Ayikhale kushuthi
7: avele nje akhumisa amagula aseyobona naye ukuthi uxolisa kanjani kulowa moshe kuyena omunye wafela naye wahleka isimbo.
0: Asethi bekuyiwena-ke sekuthathe njengamanje sikubeke kwiposition yokuba umuntu wesifazane, wuwe lo kufanele ukuthi-ke uqhumise amagula, wena bungenze njani?
7: Hayi mina ngoba bayi-two kade ngingakhethi ufana nale ngane, ngothi ufana nale ngane lo baba lo, ngifuthi le ngane obvious yayo ngoba naye uneshow ukuthi oyedwa wakho ingane kalo.
0: Ya.
7: Ngisho njalo nje ukuthi sayikhuluma nothokozana kaNgcobo, ngilabo umakhelwane wakho nje edobhela incane kuthiwa i-winter ton yokhahlamba.
0: Ungayivali-ke lapho e-winter ton. Bese ufila kanjani-ke manje mangabe sutshelwa kuyona lezi ndaba lezi?
7: Eyi sengaba yiko phela naye ukuthi ngoba ubaba lwani naye ayondla le ngane bubayithu ukuthi overkade bodla ubayithu la ubaba le ngane. Sengaba songahlaba yilo ukuthi ngoba lona omunye wayondla le ngane, mina sengayi loo feeling le ukuthi kade sidla siba yi-two, besodla siba yi-two le ngane, songahlaba yiloko nawe. Ibuhlungu leyo nto masekukanjalo
0: ukuthi nami bengiwubaba la.
7: Ngambe ngoba bathi ngikhiphe imali ngondlala ingane, ayibona.
0: Let's say bubaba kodwa uyondlanga kakhulu kodwa still buzofila kanjani ukuzwa nje indaba ukuthi lalelake le ngane le bengicabanga ukuthi akuyona yakho kodwa sengibonile manje ukuthi eyakho, mhlasimbe ne-DNA ithe yakho ingane, usungamthemba yini lo muntu? I-way forward bezothini kuwena?
7: Eyi wona sekunganzima nokuthemba ukuthi for sure le ngane yami, ngoba phela manje besiba u-two naw sonashoni but wendathi niba u-two kumuntu oyi-one, sengaba yiloko nje ukuthi umuntu wesifazane usenzile kasenze yona usathinki ngempela-ke nawe, so ungaginya nje itshe kodwa ntingane uma ifana nawo yakho.
0: Ya ne.
7: Okay, shaphaphe.
0: Ngiyakuza, kulungile, siyabonga.
7: So
0: danko ngithatha okugcina njengamanje 086-000-2437 nobani ezivala ngaye la kuma calls ukhoze, sawubona
8: my Londa.
0: Nangumuntu wami, sawubona.
8: Oh, uyaphila my Londa?
0: Ngiyaphila baba, kunjani?
8: Ngiyaphila babunanana my Londa.
0: Yeah.
8: Sonto ayilandi iphathele kahle.
0: Mhm.
8: Hayi, mayilonda ngiyalusa udaba lubekwa, mayilonda kukho okufihliwe kungekwemvulo. Bonke izinto naye kuyifihla mayilonda kuze kube sekugcinile.
0: Kunjalo.
8: Unkulunkulu ziyaphenya izinto mayilonda. Hayi. Phela umuntu akaye wona inkomo ebe nembala embili, uba nombala owodwa. Ingane ifana nobani? Ifana nalo umuntu wakude noma ifana nalo umakhelwane?
0: Yebo.
8: Ifana nomakhelwane.
0: Ifana nalo oseduze manje.
8: Lo oseduze hayi. Lo oseduze akavela athatha inkomo, lobola umuntu izinkene ekhaya inkomo lo besemtshela wona ukuthi hayi sengilothola. Sengithathiwa akukho phela ayikho ingane kungaze kube sekugcineni ibize ibongo ekuthiwa yikalo kuphinde kuthiwa yikalo futhi eyimbili ibongo sike isibongo zobe seyibonile ukuthi ifana nobani akathathe inkomo ke lowo-ke alobole ma kungekho engakholelwa ukuthi kuhamba kanjani ayithathe kayise kwadokotela-ke kusho udokotela ukuthi ngalo ingane-ke bathathe hlola ingane kabona udokotela ngayeke akhombe abantu ababili udokotela uzokhomba umuntu owayedwele ukuphela kudala ingane kalo amyeke lo akavele obala lo semthatha lo uyayibona kapho mayilonda
0: no ngiyakuzwa kodwa wena if lo okhethwayo kuthiwa yakhe ngane akanazi inkomo ngalesi khathi lesi akakhethwa ngazo
8: akanazi inkomo kubona phela bobabili mayilonda akube khona oyedwa nje ozolobola
0: oyedwa nje
8: oyedwa nje-ke ozolobola ukuthi uyamthanda kodwa mna uyangifaka nokuthi kwenza kanjani umuntu wazobe sekugcineni ekuthanda abantu ababili wazi wakho ulako kukhona abantu ababili mayilonda ngoba phela uba munye umuntu uwuthanda ululodwa emhlabeni uwuthanda lulunye nje kumuntu osibazelunye nje uthandane nomuntu oyedwa ukubhekane naye lowo ongakholelwa kuyena lobade bemluleka abanye bathi akavele abali omunye ngoba uthi ubathanda bobabili akakhethe oyedwa phela ngayeke ahlatwa abantu ababili kube khona nalo uzoletha inkomo mayilonda nalo futhi oletha inkomo akakhetha umuntu oyedwa ingane iqondane nomuntu oyedwa ngoba izoqondana nabantu ababili ingane uzoyidumisa ikhanda manje abona namntana uvula uzalwa yilowa nalowa futhi ngangimthanda awuyihlazweni nje angatshela ingane lokho mayilonda
0: asizumzulu umzukulu wakho uthanda abafana ababili usamncane se-high school abona ukuthi sengisevasithi-ke manje sengithanda omunye kodwa unengane nalaba ababili ungam-advise uthini wena
8: ethandana nabantu ababili
0: e-high school uke bathanda laba bobabili base bemtholisa ingane wafika evasithi wabona ukuthi angibathande bobabili laba sengithanda omunye lo wasevasithi ongakangitholisa ingane so manje ungathi wena makumele akhethe ungathi akakhethe ba
8: hlukanisa phela khethwe abe munye hlukanisa phela mayilonda ngeke uhlale mayilonda uthandana nabantu abakuthila bawufokanye hlukanisa ukuthi mina engiqondana naye yilo into maniyikhethe mayilonda nawe into ni uyazi uthandwa kulingane uyazi nje ngoba bangababili kodwa uyazi ukuthi amthanda ngempela yilo akaqondane nje noyedwa njathi yilo aphume naye iqhubu njathi yilo
0: usethanda lo sevasithi-ke manje uyafika kuza kuwena uthi mkhulu nabo babengane ngangicabanga ukuthi labo babili kodwa nangu lo sengimtholile unumber 1 unumber 2 angimthandi sengithanda kodwa unumber 3 angangimithisanga
8: mntana ma ukwazi ukuthi ungathandi unumber 3 qondana mntanami nalo
0: uyamkhethela-ke manje
8: mayilonda lo qondana nje mntanami mzukulu wami qondana nalo oyedwa kuphela phuma nje iqhuba umntanami noma ngabe unjani phuma nje kuba uthi hayi ngiyithanda lo awukwazi ukuthi ungafika emalini ibuze imali ukuthi uthanda bani kulaba abantu abangaka ukuthi nkosi yenkantolo ngibathanda bonke labo abantu njengoba cha ngobuza ukuthi ubani umthanda bese uthi ngithandana nalo kodwa ingane ngoba ifana nalo ngoba uyayibonela naye ngeke izihlodlo nokuhlola kaqondani noyise wengane-ke ngokuthi akanaluthamlinda amtshele lona ukuthi hhayi sengiphumelobola nami
0: oramziba abantu besilisa bamanje akuve bezibana kuve nabo bezibeka amzibe nje bazozibani abantu besilisa bamanje abasancengane kuba yizi kuba ukuthi wathula nami ngathula sathula sonke
8: uzothula kwenkathi ngabomi
0: bese angithi sekuyile excuse ukuthi wathula nami ngasengathula mase ngamthola omunye babuye ngani
8: kuphela mayizonto kaqonda wayishonda noyishewe ngani efana naye ngoba yishawo makhelwane sebeyabonza
0: nyango babuye ngani
8: mayilonda wani
0: ayi ngiyakuzwa mina khona omunye xoxele wake waletha obabuye ngane abawu-3 engimazi umuntu
8: hawu
0: wabaletha kwasho ukuthi angithi manje sekhona amakhompyutha kanti ngale ubabuye ngani wangempela uthanda ukushutha nengane yakushutha na wayeyibona ukuthi le ngane ifana naye siyayivala le topic manje mangabe eyiletha ethanda ukuyishutha thina mangabe siyibuka le ngane ayifana naye siyayibuka efonini igcwala ifoni lengane ifana naye lo baba lo wengane ubona ukuthi ayibonanga ubabuye ngani wangempela sasizwa ngendaba ukuthi laba abanye nabo bahoba bengane kodwa thina mathi besibuka unumber 3 lebesingaze sitshele ngaso sasazi ukuthi obabengane bawu-2 mase sibuka unumber 3 sayibonela azwanga ngayo ukuthi uyeni babengane so ingakho ngimbuza namhlanje ukuthi mangabe kuthiwa wena bekuwumzukulu wakho ethi nabo babengane wena wazi abawu-2 ekugcineni kodwa besetheke hayi mkhulu nango unumber 3 ngithanda yena mina wena ubungam-advise uthini
8: kodwa ingane ifana naye
0: Ingani vana naye yakhe vele?
8: Hawu, nami ngamlekele ngithi thatha lobo ufana nawe ingane.
0: Shona kho.
8: Ngazo ngithi nangu ubaba wengane.
0: Okay. Sesiyivala njengoba mncana, sesiyivala vele imzuzu simncane sesiyivala ke manje.
8: Yeah.
0: Sesiyivala. Njengobaba, njengobaba okhulile wena ungathini kubazukulu njengamanje kumuntu nje mhlasimbe. Uthi njengamanje nginama boyfriend awu-3 nama boyfriend awu-2.
8: Ukuthi angikwazi manje ukuthi ama boyfriend
0: angawaphela. No, njengam angithi asithi into eyenzakalayo wena njengobaba uyakwazi ukuthi akwenzeki noma kufanele ukuthi kwenzeke. So njengamanje wena uyala umzukulu wakho onalawo ma boyfriend awu-3 ungathini kuye?
8: Ngathi mntanami khetha abe munye uphumele nolobala oba ngeke uze ushadwe abantu abathathu. Khethwe yedwa mntanami. Umthandayo ngempela ngoba bazokubulala ekugcineni mntanami bazophela bekubulele khetho yedwa mntanami nje uphumele obala ukhulume iqiniso sengithandana nalo ukuze phela ushade kahle mntanami ngiyacela mntanami khetho yedwa singameluleka kanjalo sifilona sithi hhayi akaphumele obala nje akhetho yedwa ngoba kukho okufihliwe ongeke kwembula
0: bazombulala futhi asingayibaleki naleyo
8: bazombulala futhi abantu mntanami khetha nje oyedwa mntanami saphila ukuphumele naye obani ukuthi nangu mina engingithandayo lokhu kwenzeka nje ngangiseyingane ngingakaboni kahle bekodwa nje nangu mina engimthanda ngempela
0: ngiyakuzwa
8: ifulele engameluleka ngalo mayilonda mayilonda ubaba uncanana
0: Siyabonga namhlanje ukhulumile nje wakhuluma ngetopic sasaqeda wangabafaka laba abahlezi bethi wena ufaka amajeza orange nanana
8: onhlekelele
0: laba Kade kamcine enhlekelele siyabonga
8: No mtaka baba
0: Ah mtaka baba somthola njengekudala kuthi siyabonga yezwa bamncane
8: Hayi mtaka baba uhlushwa inetwork lapha nangathi bathatha amabhethe lapha bawakhipha hlupheke umtaka baba uyathanda ungena okhunjwe kodwa hey abantu bakhipha amabhethe lapha kungangeneki inetwork phela ihambe
0: Nam nguma khelwane wakhe kodwa bengawakhipha kulungile
8: bye
0: Kulekile msisijeka manje ithikabe isithupha ngaphambi kokubumbana kwehora lesibili emsakazweni Khozi FM. Khozi FM luhamba phambili igaba lohlelo ke iphimbo lakho kanti melelami igama ngikulonda ngokwambathi isibongo. Njengamanje sike ingosi ethi iphimbo lakho ngabe wena mlalelo Khozi FM ubungenzi njani? Nanga umlalelo sixoxele la impihlo yakhe, siyazi ukuthi impihlo yakhe akumele kugcine kuyimpihlo yakhe nje, kodwa uthatheke isibindi sokuthi asixoxele impihlo yakhe. Impihlo yakhe yangigcina ingasayona impihlo yakhe, kwagcina sekuyimpihlo yethu sonke. Impihlo yakhe kwaba impihlo yami, mangabe sekuyimpihlo yami kwaba ke impihlo yethu sonke. So wena kwakho kuphawula ngabe kuthini ke ngempihlo yakhe kumlaleli othe wasinikeza udaba lwakhe namhlanje. So sengizoya kubona ama voice notes ngalesikhathi ke sincane esinaso namhlanje, sizwe ke ukuthi ke wena okwakho kuphawula ngabe kutheni na. Siyakubona ke njengamanje ama voice notes, sizwe ukuthi impihlo yomlaleli wena uyigcina kanjani. Ngabe uyawazi uyigcina na ukuthi akayigcine, omhlasimbe uthi ke I know umlaleli lemfihlo le akayigcine kuyena, noma uthi yazini akayiphahlazi. Akayiphahlazi njengoba mncane njengoba bekade esho ethi nawo akayikhiphi umlaleli imfihlo akuzukumsiza ukuyigcina kuyena ngaphandle. So wena kabe kuthini ngokuphawula?
9: Londa, Londa, ehe, uJayifa pheka umbhede lokhu lapha kwaNongoma kaMonde. Wesisi Londa, usisi lo uyakufeza ukuthi le nto yenzeka esasemncane, which means wayengakagana leso sikhathi. And manje ukufezile ukuthi useganile. Okay, kimi ngiyathika ngithi okay, tick, umshado wakhe usafe. Cause izinto lezi ezenzeka asasemncane and uganelele kude. Uyabo. So into eyinkinga la inkinga nje ukuthi kumqansi utshena ingane yakho ukuthi wena ungowakwabani. So angikuboni ke mina ku-affect umshado wakhe lokhu ukuthi sekufana ayekele lo athanda nelo, ngoba vele useganile umfazi womuntu axolisa ukusebenzisa le gama. Yena nje akatshena ingane ukuthi wena ungowakwabani. Kuphele kanjalo.
10: Hayi mayilonda, mayilonda nomlalelo obhala imfihlo cha. Ake cabangela ingane manje njengecabangela yena. Akakhulume nje iqiniso. Akuhambise ingane la kungeyakhona, engaqamba amanga, engasabi futhi ukusaba kuzomsiza ngalo ukuthi akacabangele nje ingane akhulume okuyikhona. Yilokho kuyomlekelela. Uyakhona ukuqala into phansi noma uthando ngaphela oqhubekela phambili. Akacabangela ingane. Ngiyabonga umkaso wamtshari bahlabise empanzakazi.
11: Angubingelele emambatha, ngubingelele lo ndambatha, usabelwa kwacele lapha emnambithi eMatshwane esigobhe, ngingamukile lapho ucingweni i-network dadewethu. Kodwa nje bengifisa ukuthi umuntu lo sisathola umuntu amthembayo azombikela kahle, oyedwa nje mndeni azombikela kahle ukuthi kwenzakalani esakhula, agonyuluke kuyena. Uyena ke lo zobe semcushisa ukuthi leli thumba lakho ungaqhumbuza kanjani ukuya phambili, ngoba egcineni ingane fanele sazi isibongo sayo, futhi akube isibongo sayo ekuyisona sona sangempela. Akungadlalwa ngengane lezo sibongo engasizolenza, ngoba ziba nenkinga egcineni ekuhambeni kweminyaka. Kube nenkinga ingane ibe nenkinga into yokungalungi, usuwadliwa nawe emhlabeni, ingane isele iyahlupheka. Cha, yazi isingane iqiniso isale ilazi, kube ukona yona iyashuzela ukuthi iyalamukela yini noma cha. Angibonge, ngisemnambithi eMatshwane esigobhu, usabela kwacele dakulo.
12: Siyatholakala ku 079-163-9874.
13: Usawubona Londa, ngikholwa ukuthi uyaphila ntombi. Ayi, inkinga uma isikhona isuke isikhona, kodwa phela iyaxazululwa. Sehlise nemimoya kukulungiswa. Kodwa into engiyibonayo, usisa akakushilo konke. Le into engiyibonayo nanjoba kunzima kanje, uthanda kakhulu lo mngazi ubaba wengane. Ilapho la engayivezanga khona. Ngoba ukuba kunjalo, hayi inkinga phela ayikho ngaleyo ndlela. Futhi le nto ifuna ukuthi ayiphuthume engaze kuhambe isikhathi ayilungise. Ngempela kufuneka ayilungise ngokuthi nje avele abe full time ngapha kubaba wengane. Ukuze ingane ingabi nankinga. Ngiyabonga uthe ngosoma abasesikhona. Yanko.
14: Londa. Inkalakatha ebhinca leyo uThokozana wathabethe. Usisi akayiphahlaze. Esho nje ukuthi ke lo mntwana lo akuyena wakho kaSibanibani. Lo zonqaba uneze DNA test eyibhadalela yena leyo DNA leyo. ebhadalela yena ebese xhumana lo lakaxhumana yena ukuthi-ke nangu babuwa ingane ya wambono loyo inkalakatha ebhinco le ugugu mqino mpangeni kwesamthetho.
12: Londa my londa uteboho msiyalo yamasteni londa akwenziwe libofuzo la usisa kwenziwe libofuzo ukuqinisekisa ukuthi ingane eyakuboka bani eyakabani isibongo khona ingane izokwazi ukukhula yazi isibongo sayo esiqondile. Bese-ke eyaseka usisi aseke uyakudinga ukwesekwa ngoba phela uyithole esamncane ingane naye futhi usamncane usadidekile kwayimanje loo nto uyadinga ukwesekwa naye usisi. Angibonga uTeboho Msiyalo yamasteni umsuthi okhuluma isiZulu bhaqa baba akade.
15: Londa Mbatha unjani? Mina bengithi usisi akathole umuntu emndenini azokhuluma naye noma ngabe umngane wakhe uzomele emndenini noma ngabe isihlobo sakhe sithembile esizomele emndenini noma nje umuntu nje omuphi umndeni akwazi ukuthi akhulume le nto kukahleke ngoba wayesemncane uzochaza bese abantu abadala beyithatha indaba behamba nayo ngoba akusizi ngalutho. Okuyovela abantu bakhulume kuyovela bakhuluma abantu kubuye kudlule okamanje yonke into ingengane kucatshangelwa ingane ngoba kuzokwenzeka ngempela ingane mase ikhula kuba nezinto ey'velayo uthole ukuthi mhlawumbe noma igana izoganela kuba kasibongo sikababa wayo kodwa yona yazi. So nje lento izoyilimaza ingane akusekho-ke manje ngaye ukuthi abantu bazothini yonke into manje ingengane.
16: Sawubona mayilonda kunjani kodwa siyaphila nathi. Hhayi we mayilonda mina into engiyibonayo usisi cha akavele akhulume iqiniso akakhulume iqiniso akatshene kubaba wengane akahambisa ingane kubaba wengane abize loya axolisa mtsheni iqiniso ukuthi hhayi bo ingane akukaze kwaba yakhe ingane eyakwabani kuphela ngoba uma ezoqhubeka afihle kuzomdalela olukhulu udaladiye lo khulumayo usakhile wakwanxumalo phansi esigodini sasemkhumazi emalayinini emfundweni.
17: Iphimbo lakho noLonda Mbatha njalo ngolwesine ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM. Ukhozi FM luhamba phambili. Ukhozi FM luhlonipha bonke omama, ogogo, odadewethu namadodakazi aqhubeka nokwakha iNingizimu Afrika.